0: ñaga kise gut piana ji a tagatinje ngore ala nge ji woren denza den ye kerinsi je nguna wenga na mabelenga di ko ina rimende
1: dembele so ngaja mali ka
0: kise nse do na ji do gutal ja aba ina piaba asa kerin jawngi asan king kwali ya gona skin kwasi jwa ka kaina a wala kaina
1: a
0: wala kailang en
1: aja
0: kise nse bay ji na do ajuro bela kara le ji ba do jana a ngas ho jando king a ya kala na lombela sia ko leba a awle na madogo ela ndeng ni panne sense do kisense do ani a yende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiying ares kan do ko lang kriyan e maraman kise na mai ilole asa kines kenis jirion kirsing na ma in kwa warin kan azumin kirsingo in kwa azum asa inan pis indel na mundu na kinse kay ngel legal bulti ina lombal bay togi min kringal bas azum dog jawla kal lolon togi na kira lolon era ay aba ilona lompi in ko ne ngota nyete rage kruas ke ngabalan kira lolon si lolon bi lolon si dente busa bakier ya ina densa bakier den ditinge ina ay ba wala na inaz lungi ba era lolon al ditinya ani endere nyanga ta ta
1: medil sunga ko
0: ta ta rengat ki pialang alang alang el nazi imadile songo yelang kan zaka akire ire nama yei lompi nama to pingeres kera lolo songo asi loto rigo alang el nes azum aitial na bungia ne jia alang koro buz ingina madile le jia na kan kire ke zaka ngana kwa ke na kame aliena ke ngwa ke in nama kai lompi lolo asi doksi rigo alang el na ro apale bungial era igine te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasanda en surusi ko el ba songo asi pieka darangal uru akal deba al ka ajaram ko enal ki ajan ko akal
1: ngingo ke ne mbere nye ye beru balba orreto ge wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo ke na lomal ki den linde sorti ke lu
0: inala ngi mayra mai inala ngi
1: ingame lele medilel bardami balba to tonto ngi gelle lage
0: to gaiba
1: yi
0: tonto
1: na ku asan medilame balba elle to ngi kuge
0: do gelle to ngi age ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru ela sinyetten se ko bana de lo kayinga kisen se bazon duo kerti do kin ya kay e jidok
1: al dain suru majaram ben na
0: jidok al dain suru
1: le kay alang ay karong
0: mhm
1: kazo lo mar ki kwela ngarang alang am duro kulo ko ngabiti
0: an kay mbagel inala
1: ay ne ka magam am duro ko banin ke
0: ina itte ngenje
1: ina am duro ko banin ke no kulo ko ngabiti ne mon kulo on kurtu no kwa na kerti al bagal na pagri ina ma je na ker kurto al bagal de werel ne ina kri ina ma kuro na ma je na ker kurto al bagal kurto no kuro el na kri ina ma kuro yi ki namakwel alang inalangang amdulo kulo kwang abit egel na king kwagal ba kayin kile kulo ngale galal ki kan kurdi
0: egel sarabal sarabal no jawu
1: egel nan kwa king kwasi nan kwala yokani nan kwa ba kinga si ayla karu ngato kingi yel bel ki amdulo kin yi alkiel kwang ki kigin karin nes itin sur garin bawiti ilalan songa jamali wala bayeyi alama amdulo tok birke nan medil kulsi yekurtu
0: majiram bayin kise aba en kwala ngina kwang andulop tokke namade kulu ze kurtu nala kise
1: ya to askari ene ke
0: bang bang karo ma pungol namaker
1: kwa ke ingal dai sikal
0: gal namakal kwa ke ingal ye sikam namakar gen makel namake na kamya na na lo de namaga suru sa garid dujupia namapingina wenga na uri namas gal dio beti bas agi lakin maray ina langa ba kise eten sok maram men nal bakwa kiren suru si abakwel asan kofo ki awno kwa nyete sis don akay ka ete orru mo por duwa el basan ka dongoro ena kataba dongoro na ay wakil aja la on kwa kan ele bele betos ele se aja membeni ya aba illon na se an aja an kwa kan ete bur kwa kiran ka be kwa kiran don an kiaba namaki kai ele bi nyem ki aja an kwa kon ina na dongoro je ne le dongoro je ngali ay no kwa ki soro ngere takabbur takabbur se alla na ko elba
1: inna ne
0: al takabbur se alla dalil
1: ya ine majram bayna kundula na kirsinga na kiyezi domo ka witia alkin coming aba real da yiri ke si akelba alan da yin kutini yiri ka wala da yin tabakin yiri ka ne ngwa e yohanel ine koronke yi nas da yin koron sikin ki tabu ngon ko ba maranga bakel na kana singiwo ine el da yin koronge yi ne kina si ile kiban tabu ngo lakin maranga ba ile ake ba daga tabu ngo ba bara mahamad babikir adam dongo sunwa ni bara belen se dinal jijuwa mungkin en jwa kayin are ngale alkerker kan nina alkwa kenge ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelwe ngi duol lal e kuro kwa kul kerkerge kien are ngale duri kena mate ilo alkwel alendelen den tarifia nama jena den sur den titige ditini pia wala den si kom ditini pia nama delin on marang belen tulen tulle eyi aljijuwa bara mahamad adam mahamad babikir alan ding ila si aljalan jel meni neski ngaran di jago kang ila siki meni ngi ngaru jel mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jel jio din dom din gut ila si alja ji idi nja kin ala mu marangalo to elong nakay kin rianga al inkami al kwa musaka fakeria den gut fiana duiti na toga ditin indeling na ila alya fiana yes iwini nal ji jwa Aelba alan kembar ngan dius tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim mosotki ngi kwa ainin tebunkia al kwa inkaminga yi ululsi alba der riayi yi na riafi marangalil lon na ki otokul ullakang na kengwa kidgial gut kwage na guta kawe na kiengena pe na kurol na otan kul kawe na yengengena pe rekingi na orrenga kirengale kenge wala na borunga kirengale kenge oto kinkwasi kininjegi ni kidin gutule ila alja alan jelna king alan dioja jina majelna jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gutfia den gutile si elna ken alan dio kangum nelji injwa ila alyei aldo den rilese iwi elna ken alan dio starifia inala nye alken alasi na den oresi irijegiti inama yeyi juru jadid algi kwel alan oredu bi oredu inala long alan inala lomba alnyangana gutfia na pen kuro na nyangana lokeri nyangana jungu Lala, ila sikia kwelba. Innama yeye alinkami kainjuru ngantulenga bara Mahamad Babikir. Alan duo biduo ila fia. Deng ila alden jama le fia. Na agesi. Ella alan den surulis tarifia. Ella asan keng alan diyo tarifia. Ella asan keng ala sikulungi. Yi dora al dora kimba na dora jawi. Alye ina inkami nga al kungi duon kurunde ndangali. Marankio to ati kayung kungi kwa. Yi akaimba kura sikinin kello bayayi na nyat jurup koy oto yayi alki kan na urukal di na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongato keng na kitka na kain kela sikarang dongato kinde njamela jiyai jelu al ayi na jamali inde njimoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kayt bara ammar jeinsi na jundul ka dongay sunga ani asogis aming te wumbe en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni Aldo jël na jago Isa Ousmane dogi do nga sunga ni bara Amir Jensine jundul bara Isa Bandabundul ka ko kul gis asamin majara man in yelay aldok ilong mati wala lori ken dele jimel ilay yelay al ilong na kwa ilong alpena kurol yeng inalamba alan kundula na tiengle se alka wene skiwe kele na skiing ala si ni nal bara Mahamad Babikir kwa
0: Mahamad
1: nama ki entende gembango nama ki remben na jena jungu kwa nama ka ene na suru dorol kawe wala dorat alangi inama yal otto yeyi al daile tok akeba al wehda wuri enga al donga tok hinde enje nguri enga al kilma nga sursi akad neba na yeyi na ki nkonjala yeyi na kini jila inama yeyi al otto ki in dorale kako askalumba yeki otto tabu isa bakawiti marang ilasi duo bi duo au na den sursi ingo orre kwa Kiyoto askalumba tabu isa bagaiti ki ay dorai buru ingeslong altule dusinga na atirogi ngwa alkindo jangarage alilona buru daying ilona dora tori kunsene saisidi mrukurul waja nini asaki keima na oto ati ilondo na ki ilong madnen kwa denga e altule ala unestule kunsi na maranda inditi ngeng alge konjolo songa bule na ki ingiki konjolo yale Ali lona duo donga tok wori indelin na sare tarto wori indelin ele duo e kale songa da kee kila long al inzikine jeferol songa da kee kindelin wala kanne alan tonga wajan ke nabax abad denga rakaraba in wajamad gisin wayle fo asoy to bunje majram
0: e baraka barkay na ke bor fata ki se ainsi na bara mahmad ba bikre nde bele taban yene king way se lan songa kawar a kidik na ma wela lan wadu bara abakel na ko wona skeringa ki gabalen wa songa na ki gabala an wa ba ele wona kai hulu wa wenye ba e duo ke na den ko se e kila taring an somales kere na den man ko di kana yula duo ke nas den kawalen ko de su nyanga na skule asan den ko se som kere la lan gutu na yene iso grefia duo ke na den birinjalen dik jula abon ko bizat nak inalon bal ko kena ge mara duo ele na in ko le ngalan den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba majaram bayna ma jona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa kin so male guta kawe dingan juro orren sabba na negative kurul dingan juro orren sabba na positive kurul ina positive na kayen bar nga kinene ete alda embara mahmad babikre na inan tararizin
1: amen
0: kin na makwa kidge kise
1: tolle
0: na arital gide
1: ngi onusugo koro irto
0: idal gide ngi jarangana nyangana gutya na inang enga ki ina lomba dok albay delin yeses borba takabin minde nguo al ni via de nguo de kubuzi kina de nguo na demba na demba na
1: na
0: de iya kawan
1: jurenga na meram ina
0: na de iya meram kama na sabura ini na bana ngi ne ampago na ngi ne ele iso le nyangana mang ri ele nyetti ngal pe ak ki kwang angana ki dayang angaba na dok de njuru ele sipaka druba inga ba de ngorren sabba na eten sokle na da ngorre winga ne kini na bayen na kwa songwa kayin na kiyen illa kayin na kiyen juro nga negative ko rul da ngorren sabba na mas kandul na kiyen na di entrul do longe di inna na me na samin baraba ba ki sense
1: yegal na ila
0: aba illo na kwa kini ni
1: ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde kawe na jiyene nyamal ji riaje nga na ringila bodie son orre winga ri na may na may juro ne jutar na jutara
0: je bara bay
1: al duo riare nga wolo ulude
0: al duo kerre ke na juta duyi na juta duyi na juta sekuel na elle sia kuel ba elle duo sekona sin jene na ngailo ka fasin kona jene egal ba negative dog ne la positive ba la ba
1: ila ka ngailo yani ye alan de juro si ki otanga ker nga opopia na bawnes ela na orre tumo na marang na man kwaye si kabine lo ker si kari
0: egal na kangene wala as undul ba gel wala
1: na makaye nga kwang yi wankarolel
0: kwankarolel
1: nakie nyanga nalang asoy sami majara bar ngay no baba al nga nyinga ge mara maka ngungi lodi ngilong yani inekin utongal kayin na day ngiri jeyila ngilong nena al kwa gut ko ak songa already o kayin ba nakenge na makoto ngol alankela na kaka wona jirgi ngutu le kawa inma to yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay bar nga al duo de ndit ni ngimbe asa rigingal ka ko do nguta namaskana do ngut kirgingo na tonga ayinga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila sega la elba alan koing alan iri delen si yensi ulngi na kiyenta bunko na maka o duo togin ko do ngila jato pindising usala erdigisa enga barudile enga dina otwali ena yi na baru inang runya nyana na ma aydo keden doranya in yelay na kila jurma yelage algi kingasi a toinga asan surdrigol nas ilon asan jirgumatu lesi kalon jirgumatu le kiningwa al jirgumo le sokwa nyette loto kirginga maran jirgingo nas kwa diga wala duos dem baraw rigin ke ken kurron kasebe se long ele yalay ba tor din sebe diloto wala kilo o ile aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuru diroel namas ele sebe dilorang na liya nama jotengo asan jabel juo namai kajum namai seyindia nji jum asoy tabumbe mbaranga majaramben tabunje
0: ete majaramben kise nama wela san kwa sebo zine ago orre kwa kital dayen surung kwa kang wela san yungwa ena lombal dayen orre sena vwa singa wdeling ele wune kia kwa elba lambas dok sabatokin sabakan deling kwa elba lamba dayen surung kwa genye tingatang kwa genye tingatang sabakay wela san yungwa masala al kilo bauli awone kilo bauli na aw na dog it benki sense alan kidin surun ko angal dar por ko ba ngana nyetin su sur birgi o tama bi ngesa dogi sammin bargu ma bi ngesa dogi sammin adi mirita ka adi kege adi gimiri adi ke do bi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule keri ki porang nyetin udba na sur birgi o ete bias balam bi bel dar dio bay dar dio ki ka ki kai abajel na jowana skinu ni tarasin gerringa ken ko ataringa yen kirgi ngasi même borun den dabole borun ribes kirginga
1: ina kan azibes lo mayram
0: ines agoya
1: erin alkoela lak eting toga bona ki tirije nin sabaje lagi maran tirije ndia ko repa
0: inde se garba
1: oto ilong na taringa yeng
0: na skawaya
1: na taringa ore toxic kirginga namo oto kundu na ngama se imburusi kunse
0: nas age aha
1: kin orenga ne kin algi oto jiso jiro
0: aha
1: hi atelone yeng kisingol na dorol gen tok to le kwanze kin ila longa lan duoke nesta bunke
0: majaramen
1: orre kwa awuna kunyi kawli
0: kise
1: ni nal majaramen kwa tabunje
0: majaramen dalangis kawa eten sogle dan buruki karigingo ki taringa riwo dieto le tibu wala ade in jualan de mapansa bayongi de mapasi kingena kele na madok taringa gena kele ade in lualan kim buruma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na madok kinga sa kenkel kela buruma saba kan madok kul taringa ge na en taringa fin nan aykirul fin nehay kinkel mate ya gena kin yuronte ka wonte na surto kindelinga maraki kinal jalum tokkan na ornga kerenga kan na taringa akamba dayanga denini ayba jalna jigil na kin kwa kekela buru aringa nyetin zikin ga sa baba ralo tirigile na sitirin kurugul lagen maraso kundul nya sanyet kirion ki anin kolya abay nyet don tokkin era lo si kiran kin nyet ki kabu na indien tari kera din tari na indelin enalo balba kingel dio ko nyeten sok na kelena lo di kabe lo kera din den tari na indelin illo ne namaye kin asilompi yo ha wada ageni sazon do video se den wadaini naskona ja nasin kwa injidi de le puto jare alekai dik din suru na din ko ena kimmini asaje aba illole gel na de le puto ja na dik bawini jigi ato ba jerka jise ba ilel al wada kin atori ne ani asi jago imara maina na mai na mai kai na kin mutu azifi azakiya kin ma kai na ullinga kau na kai la bi inan balona na kwa kelana tarika we na kwa kelana tarika we alan kai nikira kan ulun kai bina bal namadok ela dien joru na tarif yalan ki kan itin kan bimbal bimbal
1: asoi kawela ngel do si ura amara njijura
0: jago jago
1: alin jua al kwa njuru ina tarifi kiseen se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji kundi ana dimbara si janan alangi alang elong alangi kundi alang dua ke ba asa ke bara inkirgi mati kimending alton to yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la ala mending kundia na duobi duo fingi na barasi iringi ka ngungi alko akimetili ngamia aba asanga irurel ba pm yi ke sadage
0: badba
1: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngan sadapo pie yokani abes duengwa alko akimetili ngaldes aba barudinga iba pie asan dingwami pie erigine dengwe zizata yi askirel ba asaden ko ya amia fi ba dalini yo ba pie yi bi le balonza lakin lo abdu woni jago nimsi pie din ko yam manatu jia jamba inma yayi al illong na majramba en ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul kwa kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njirsingola orrendem bele al yayi na inanginga na kise nse in talay dok bardu alji jirsimo bele da in talay idina bele kikan na bele kinzikan muj bele alkikan bele lomfingi na mani na yekinga ini lomfina kin bele nga sefia inama tala nga puyi aba manin duobi duozata ila le ajay ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kieskin taringa jaw na manjo lite na yesi jumon yi abas ilizigi ujibusin talaji umaranga bas jayine jidi njuru ilayi ni al beredi kena barale songa jamali ilaba dile fingiti naba dimu le fingu ulingal kwa jahala kariya al kwa kingi kutu monesta bungenge maranji din sejutu baba namaki kwel alan oredu mi oredu won ei kalkari nes in iyellom fi nan angana belenga sipia al torik beleto anga kawel besang inwa iyalina long legi marangwe sinji njelong al oredu nyang lomfi kangi na beletok anga na belenga fia na kangun fia na nana anga alfia na ailole anga na fia je baske lezi jumon bande nga rajarano do rajarano jo marang mesji jeine elejang aze duri mele la ding alpirti na kadwing albelei jibes jeina ulalejang ini ngine ke nota lomfina fia na nalomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay mutotari kim belanga del dingin kulal kersinga lomfina fia
0: haji mayram may nakana jalle
1: marang
0: kana jalle be initi nan tumo ini nan nan ila malafa zikata fa arti nan
1: sikaw jalle be wala iri afo
0: nan sikaw nan sikaw la nimira aduk bal bas ulale en
1: jiwana
0: bele do impirti gel yani
1: nan sina jalo bele al el gel ne dim bele zipirti gel kabe nas ulale jey al ko jahil geria
0: adi jalle be pa nas mo kwa ke do bal bas ulale
1: la may jalle be dusi le riafi yo to what is adi daim korto ile kaba ni ne nundaim panga di ko bi ka wolin sa dui day ki rosay samman sa dui ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jeyngo le dusi la ma sin jeyngo asaka to dui day ki ro ang ni wala ko mboram pon le sang ne en ke korto fuka sumo dio ila ni mboram pon le sai wal ze kaynas ay grey
0: na samma
1: wala samma jeyngo
0: na samma sin jeyngo ba
1: la eska de samma san samma jeyngo indama ye izata la ma jero na konjolo sumo age u na ko u na ka hi togen tulesi kegil
0: manjara mbay na ba dogil na dombore ale kaungi ne kan dog dombore ke alwo monko ngen dombore ide yeshule yeshule kan do den aya den aya togne den osam tisele kan dog sa so jamari tingo
1: aba elone marangel
0: aba elone go bi do don akene elone go bi na jegila
1: kan ridike na ri decree tarang ridigal ki ngari jurgulu
0: yang gal jurgulu ke jurgulu ke
1: oto ore do nji bas la jaw ji jwela asan kwani sine king sijalon ji jwela asan jemere ajamba wala ore duon ko el alangile asan jemere ke jemere al kwa ingama limit yu
0: wala limit
1: e belenga de ngasi te nguri ngamaali al duon ngama duo mahdudi ki solon dunas nas jemere ke jemere manad dunas hatke ji jwela lang sang alman ni jere na day in rintemen day kutini ntemen wala jwel alan so ngajang aba already won in CEO kala wel basan jemere an kala wasan otan sun ngalun ila bas di njuru kari ngajello maranga ba ji already won si ila jey ay sa quoi tour ka ye na jabil gi school ne die ka bi na jol basan di njuru kari ngajosia ji basan jemere jang quoi le na di ngire ren kayla ji na ma yensi sejel na kile se lo san ji jalo na ji quoi se joa marangi na jara san di juru kor kari ngajello ne na illo le ji nyamin in domboresi ore quoi sa arden kawela asan kumma kale namado ka beleke mungi nangin wa tori kwa marang asal makwa de ngara rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota si ngalunye ai ele kitara dombure akila lundule kitara ai ele
0: aso
1: abaski ngalung alien kitara ere kwa tasalsul kriya na inzikalung ki ka semenga ele na skensi me ngara karung ki bongoto asu ngara karang marang abaski die njel si akalumba alzi ngundula yi nasibanga oto ani bekiri na ani den tabe na ani den garina ni abas kele si nalan kiwi yidin kanwi lano kino ta sel lompi yofi yokanu hapi ba lompi ki kitu limpi e ake wala ndogola nyetin ki sato ngiri na goro ngila anan goro ngado bas tili alki boto indi yokay na yi marambar duori ke na wulgurel bas tabugay
0: badba
1: kin na maye asan ki kin si nalan kalun na asan do kensi masikalun ka association wa majaramba a english lo lan illo le setting kuro al kensi barga na inkirsin yi togenden to ling ayi na jiyati gisin gayin asa toxic waseben yi jim ki ka dorani jim ka association amin awunas kamu illalo ngalan ko kul wutka na token na dai mborusi kagil ki kilmato na token ki don na dai mborun tarika ki donato na token neski dai jirgino ni na ile ki ngalom fi gis kwa asa birgingo innalang natabunko wala illong altokjen ilay aljidio na dinditen dineri ja dinal tari dile reyi nama dirin illa kienjong ila yelay na ila kirilay na ila kingasi lord gisampago alangi kingasi lote yalerang ine ne satin goro naskay ngune kinga namas kono dia kam naskay ngune kinga
0: asoy

0: na abagal kagire kin sogale ninge alqua kangaringa na ayidu okwel alande rigengo etumoden abanton yumpal majraman kile illalong al gitumelan kakireken wala jato watengwa al dolfo ko malankwa kulkela na kara kwaringa ninke lala kasa kuyinyunyu ngadunya ondi na kasa kuyinko takaina sa aldiba ege lalang wonas kuyinko ta aldi na lia ayinga kering ne ne ringroa tabunje majraman
1: majraman giya wadonga togin kawngi ette aba jona jigila ba kimen ko abani venas bargan dio kore lal kidengi nyal kut kut blanke na da ma bas kimen ko bargan dio la se ba dulbo bargan yelo ba dulbo
0: egal na enye na tarra egal
1: ela una lo adam bani ngale zato aba lo no songwa lo togina ko la sambau ye meaning indel mane bas ladi inam namas betona ye to doksia bo bataga asin jegi le ai ai si asa tanas atilen piano sto na saina ke ladi se ki aram wingen as bau maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas bargan dio yuro na dio na toga jilong ji dulba se se bolbo adi ilong na mangwe walga diulay na juta ke bargan duiti na bargan dio kurel na diting irol bonyo to baye siam ina ette dulingu ene nyalo bane ette so la pajo na jigila kanwi na ke bargan kera sa loto jawla asrigi mba wala asrigi asrigi mba lanke loto gilong ilole na mayete kiren buruka barana mena min ka kuin musika songware na ma ailonga kwa kital ba suruka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki enwa wo ki en kukuwa sidok ide kani ki asan inkin ki la ko dogo surun kwa ge maraki aba illona dain tas de erdi ke alang awnas dain to linka wali kwa kital surun kwa ebe la kwa ge al sur ki ken konai ke la kwa se awlang awnas dain to lindok ele le songa kawle sa in kelngi ki ay to le ka na alang ka wona dok kello na sur kirgi ngos to le na ken ji kirgi ngo na kelna unse nga kani asan ki kel mayana komba ki ngwa ze ki ngai ki na ki ngala ko wa unse
0: mi dile ke na na kai ngo kami wona dain orre ke na en kami nga orre foral angiri ya bajuta ke riel kur ngo kul am ne ele belesi kide ngara karanga na tari kausa wala tari asko
1: egen nakangil tari as indel mba tari asko ba
0: na mes kinga se il nitia alangi tinkering ga ngoti na kain sima ga kurul erdikel asa kai kwa kai na kawe borungale kasi ngizong al kai mo alingan kawe de nina ai eri al otto kwa kunula kwa kwa borungale kania na longa kania na kawi na kain dia ba kiyo toro kwa long na itirigi nguwala nsuri kurgulu na keringa wangi. Kiba yungwa matini real diwe maran diwe ba.
1: Diwe ba. Yeto hii.
0: Kika yungu nga kawe. Oto abajali na jagila. Da yungsuru ina saki kaya yungwa nage. Orre kwa ale. Orre nga nyinge na akuru nga kanye.
1: Ekel. Ele na bila amma.
0: Na kika adora kanye.
1: Sahasunga ke.
0: Aba ilo na simile ka wangi man. Min tori al buruke nga. Ala nguwa ingami nga. Al sumaila buruke nga. Aliyanga na pari ngo indereng na dolo nga punga kile ele nilidio na ferrafie. Aliyanga kwa perra kingi, kwa joro konga kin, wala kwa fulla ferra kingi na Afrika diyo kuriye. Kitali kele na ire kagul, na maye ina kele na kai mwunga za ilo kawulie. Na longa skendele na kane bi ane orre filan bi lo filan bon, na arre filan lo filan bon, na orre filan bi lo filan bon. Inna matem genbe yei al oto ki, ilo nina al oto ki do kelnes jeringan kawla, na kwa dogin kamal kwa mburunga leka nalba jiyo na may doka kanya. Kinama ilong kai mwa lori nkwa silo wuchie kanya deli ngal ilo lebang asayin kala ilo lebang. Maranki nkwa inala kanya ba. Idiye kanya ye. Alang jungo diyen diyo.
1: Alang diyen diyo jungo.
0: Nama jo, nama skaria nama ikiana ike kwa ringan kila kwa na kila kwa. Nama kila nisku loto kurol. Ile liya nama bangina na nama bungo. Nama burungu abeng.
1: Kwa ndule.
0: Wala duwa barasisa asil lomba. Inama kahayip ingiti. Kinyele elji njwa al ilon duwa lele na idilo le bulong alanke kilmatok jwa inye na asandi njwa inye jolungi marang inala alomba dok alye ilono korompia alanke ken korwanyundi la jwa inye erina lono jwa inye lomfi inde njalungi marang korwanyin sisi batimbili kawritia alangutuya alandora fingi kaa soy samin tabunjeng
1: kipura inamaye indese inamaye na longi marambayin eten sogle jiduwa se alnamang jidin sursi injel induo ye torik dun surun kwale ala bana gi asa jalmal gi din surun kwale jin gi rasmi indo se dok ina jegil ba al do ina ilong na gi ina ka un indo ye long dem pin ne den si mesin jaroti 14 burun kwale ala ba
0: ele jey mi ne do be do al ke ne den surun irate be tibil
1: mara gi alan din sursi inja ji nama aba janna ki janna duobi du elnas dile takeng enga egel asam ban jinal adwe nama dule takeng jalba doin kwejang adi koron jawna sing wadi adi korona jawbana sing wa adi illona riel nando kijikang nan kijikaring kinaba in usi inan kwel alan duo ake balang barati ki nuin kari in lewu ake ngwal min torik ki jelkele min torik nijiza tu torik jamin ne insin jorna in duete sabana den kuku ke as lomba sabana den wo ke as lomba ye na min ke fas illo se long adi tifil iti eten sokla de tifil kwe iti ele sene si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa se ngwe porang kwe sabe in kwe se ay sin jwa san aljo adi de kari ka fas ide dora ke bata na ngi ngi ndo san jurna slo ke rjo ndo sen gol ji aba yesi dakke yello na ko to le ye na simmo ja na ka je atten so rekan ko kenen kam ya al kin kwa ken kan na al kan ngene kin azin kawe kin kwa ken kan na kan ngene ki kwa kiran kin ne kin azin kawe la ke lolo ban nak si dikke na karal ji la ko si to le hadini ya jawa ko to le jawa
0: egal kwa al kwa al ingama sa digi si diwil je hol
1: di e
0: na digi si pirile
1: na digi digi si pirile
0: egal do spirile jaw ka loko kire
1: egal na pire loko kire
0: basin jaw la
1: ka daruy ka daru le ello le kene man kam eten so gele bana ki asak en kalom kidam buru ko songas ka indio mara duota do baras ki nuin kire aljigle wa chana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bay lo khatri ka un ken ko kinga se kinga se men burun tule kolling en man kam burun wa pan ken kin ali nyetim bakul tar nga ge ne ki ko dayen adadi ko di lo la orange kin di ban no sadi kan songa kam bagin ko le aba ina ngi skergel ne lodig le duñ kawa ba sin kergel ila dense dana ki ngwa ba jël na jëm min borun tule ninge ina manam ba pokase jëm na tabu ina ñet jëw ba ñet tare nga na te min dam borun de ngañ a poule jey na tabu ina jëw ki ma ñet tare nga na te dam borun de den sa bakare nga jey ne tabu ina jëw ba ñet tare nga ki ñet yenge na ski sutu ka ene ki de nga de so ngay ba dama income min ki ngwa di lo ite a suru bay
0: in na na me al danji mo zata dele kuro
1: eh
0: a doro donga togindeen tulling
1: eh mara ete kana men men kidig maram ben alni fena uto akere ngi eleba
0: ete joel asang donga tul tongsi
1: eh
0: jim ki kasin dora jim ki oto alkan oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti kin gwal tirijin din diyo kay na kwa kital illon na borun a den der kere na alkin kikin aba jegile dok yi oto ines kayimba kul ba boruto indiyo kin
1: eh
0: boruto indiyo
1: eh
0: yi
1: eh
0: wakin inen riñere boringo kabine kin sabangere boringo kabine kin garb eren boringo kabi maranga bajal na jumong al inkamel borutogi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en jurumale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wel surungiri alye ilong alanke nama kariel yense nal jundi otto na ila kayimba idingi nas dorol jen tulle akay mbaloto na dorol jen kulkay inde mbaraw mbereng ka al duin ditini ngerel na kinin kamal di ditin ngere na kin in kamal di ditin ngere o to na ngi lon kay njuri ngi kira ko age al day mborun borun dogol age al ki borwal ki kay ngon ay do baju man skul loto akereli ba do koma koma ge wadi nga ki ringere wadi nga ki gari ngere ko age to ki tulle ngere wadi nga na gal na may ngamenga ala alkan al kul boruto gintari na ka in
1: yaibo
0: yelay ne in tulile
1: yaibo
0: wala illon aba illon na togin tok tulle kwangi alukwa wehda tulle kriya yi yen kul ala ngut kawa yi na kale na surkanyinga na surkanyinga na tarisi kawa al illon na lotogin
1: eh mara men na kala kwa kale ngal ete nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le kwa kain do lagi nen kam akira ntara albatogi ilole ka safas long alba duo jukko senes ko mele ala ntara via bo duo jukko duo ke ne jukko ke yuru nama inseti inseti siang indo limbera ke kala ko ena ka siang albat gul toge ela duo jukko de yuru nama ela lole on na yensi jan mara jato ke nglo asa ke nyetin ko na a ete inna ko akinal ke na ke nko asi da boru yo ke na ma ena da yuru ka fe ke nko kela kela kela ko tari age ba
0: ina jalagi kela ko welelang ina jingu karanga al ko nga mengal tok yi ala yuru ki rel kirel
1: kirel
0: na karel alan tokeng yi na oto yei yi na boru ina nyanga na kerke poi yen die njare ngal ay yuru ke na dem boro boro kirel ela lo ngalan kela na tokking nyet yi wala yen inkwel ngalan kundia oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juringa fatala kwa kang yi kio tos kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas ki munang ki nang kalonga sa
1: nang gwa ditan
0: dano dai ngiti yas kalumba ki ni sabaka ngi atin wala ngi ne jawngi nang konjolan di jang atin wala ngi ne jawngi nang konjolan di jang al janna jaw nang gi kali wei kali yage wei manning eri el yi na ku yille di na singa jalumba den ko to isa bazjawla kin na ma yenge o toge na konjolage yi na yeng na kwai ngam na eki altari yi na kaake ba na ye donga tok ki sense ele to le kwang akeba kin yelel o to kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwage yeng kalile kay ni yeng sekin si wi asoy
1: e manera mane ken kwata ban jalma songage aba en kwara ndie ngi tikon to jalma songage ken kwal ki ron to le kay na doktare nga kawe kwade ke manne nun kwage deling ne rikeras kay ba kwade ninke netri kwade giri unang ruk iting lo inglifi kin kwale ba ngwala to ga ngwala wala bai kial na wori en na ma dogmat ki kalinde en doratari fi kwade ninke matna embeleng ki ai alamba ka ba itnake
0: itnake
1: itnake
0: egena itnake lol aldo dinto njoro na sabadi jan na zalma jial
1: egel wala itne indere na zalma sabana jandi egel na abaduo ingono en kwana ininka
0: na ininka egel na ile jigel ka otto ton dio ine abai ne dio uro asalu makata bu naviti
1: ette bele ele bele ma iyan leke abba fingiti ji ata aba illonga na mingwar ji ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lang fuele adwiti ne miran ka ayininga wala ki na ayininka inna maka inna ma ore ore ngwa kai ken to kula kwa kenel guta kere na ku kwa mbere guta ka ne ette negative king na ke na kai mana wurige inna ma yei na ba kidik dok wala la ngwa kin kwal na mangi ne guta ka ne mangete in ori inam poida kwa torik ba ngama iki pora ki kwa ya ngwa kan ette kayige bele ajang welle kal awne ette timmingi alkwa kitkana roke kwang gutan dem bele a gutaka kayige ette na kungi na ba injwal inal al kabar ngandi yujungi kire nal kwa kamya na ma bele ngamale na ba du kul ka ngui al jirgi wa ke ngaba na ma nes lole pago na kay ndo wala chatite na kay ndo la perraka kaung na jirgi wa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgo tarasa kay ndola ke nete per ranking badi alkana na duode gi sere kaw yene ken kwa kanesa duode sere kaw yene ken kwa kanesa duode sere kaw ye kay ndola se banki dorolka na manen ker re na mesin kinga se kay re ta dan ton kaw ye inna na mai kibela dal pinti marana mai ngwasen kaw so ko tabu kwa kinal undula an au na kwa joron ase stare kaw kital kwa re ta kay ay alang nuy sor na keringin an jawene jegel ay irai duing yan duim balai aba denga bana mabakari ya yello na dinga re di mare yo alan jato kan kital jayo asan jelo mal kingi maraba do re tare yo basin jelo kan kiral ba kuyungo do golba ila do nden kwesi na ken atine ase nas jayo ina lon bal yesi yesi manni sare le jato do giting ko jarang mara ken atine na ken atine na gundula ben sin nas re jayo ki tin asan kingi si jayo namas ken si jayo namen kamin al jirgo sa to le jirgo ko aba ni fenas kirginga annan rika ka kire adika kai fakat ka kire ba kwaso ngande ngir gonde
0: asoy majramen nice ilole nan jalo namakwel alang ore kwa nyetting alkan ay au nas ri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al ilong alanyei ki ay kimel ay togi alkingamen al togi na lom figis en kwa al tok ben mitela ke in sunga ni ingine kwa dok kerker kay a na magwa dok alan e diye ndiyo di kurgulo kwa la kay non ni yendo in kinu ton le kay marangal ni kawe na tok kingi ki dora tok na ki sejei tok na ki kilma tok na ki donga tok na ki tari tok gut kawe ni ki en konjora se donga kay ila yela yi na yei al kwa ngama weda to le kwa au kwang al ilena to le kwa na kwa si juni ne kik
1: na ma rama ne longye ilongye alan jumuna boru kenas orre to birke kiden adi nyetting akefa boru bi boru al baske bas orre nga songa kenas orre nga kenas kurringa sur nama aika mea ki kang orre nga kergel kang nama dang wo re ken kwa nyetting orre kergel mara wo re ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa ngaminga ye ye duo alu nisji risi millo jalunye asaye jawla millo ta saye jawla je bas kurusi nyalung inkuru azjaula na denye ali na asakele ne ine kurgul ei ile longal kurukeri wala bele kurunden ni den dolang ina skele ne ine kurgul yi ji ko sati nyamole ji anan nyang surungiri zata ke liyanti yelba oto atika anginang duo bi duo anagis ingwali na wenalong kapase na marinki nyetting alkang albo lota lokro ji lelongal fotta jangi lelongal kiro jangi lelol fuka jang kay lelongal diku an kasay lay wuy
1: do ile enure
0: ile yure se bakati yi marankay sa lon kakang asan ji in duo elong ki al erito kan marang al insan ngoy en konjole kay na ken ko jole na den jurun raye na ken arenga na makwalen dig barasi du jawi na digna ire erengeng na digin bel yetu lei na yi na insi jitirengel maranya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakenga na el na al si jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkien na toy ngolan tumo inna ma ye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kage asang inkalnga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba korong kedam kul ritoker ne la korong sis jey ki to le long ali inala kindeling ala ngut kan kul tokeng na tok to le kwangeng na sken kon jole sikay te bunje majara
1: ka
0: te lo tin ala ngitina ja
1: ki se songa kirsim bana ay lomba ne ala kirsim mara ka wala sanga urra kwa sin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orra ki dal kay nyetting awna to bir karin mara le kayang woranga le na duwo ki den worai mara duwa en na ko la langes ki ngasi dayam borule uto so ma fi asuru al jidi ngo si de karina di ngo wo si de karina ji ngi wal di suri abale na erdigal na ko la ngena usi bi akwa nyetting o na kelal na sur kiriul ne la risto ka kan wal ba ene ri to ka pinyi mara na ma duwa bi dole de on re
0: aso gisa ngwa en na makai zainina al jat jutumo juwa aba otto ki na dombore akurgulu otto musa ngai nankal musa ngani kay oranga wenga o aljiri ngamal musage oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jumon marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyon gonjole kurol ki jirgin kurol orre bi orre yi den tabu tokena jawruti ne undul ne ni dioke
1: so
0: ne hilla orren den te butog na unu ne diuki na den kerin kam liringa kay yi ken na makir gi ngosi nan na mayyi na mankel na ka kinyi na ka kiriki ni na kekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken na maka kwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al o nskienja kien juru ngasi jabele keringa bo singa na burgulungo asan wata sunga kalung ki keri alkaw na dayen togging ila longal tok to lekwangi wala ay tog yalki ka sois amin na lomfingi do ngundi inges long algetin jala majaram ben abas dok ay kirajang na masoker lekel na skaiti abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatay ba ones lompi daraga fia na songo re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel le ne bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga zibobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwa le ang da ngorre appointment ke in lom bi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dan jobaladung albatogi na albatogi duwe lezi kiosi jobel na albe na lom fi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gudu ha ke na kwasi tebo nyetindi kurul na kenas kora kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi irina eng al kein dobar kuzingi nal kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kang nis e nyetindi kang katia kila fazo ki dina na ki agare geninzi fazo na zi atom fazo na zi sareng katia kila nyetindi fazo na ki dele debbe ala kan niba in al ki anaykang al ki kwa tu lea mana ki tu lea nga idinkang na deng nema ila al kia nga ila wo ila za ela ilazi kaya kilma ezi kani na ezi el nadain kilma ale ongo na kiye ngis kwa kila al kiye kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engonis kembal na wa

aingo ko imber ngana na in belal canada increasing in kwakiral ezikane namma ingizamin kulkisteri awalam benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakiladogi ada ezikwe marang kaliwe sunnga kali buro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko deli jingri alandiri egni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa den in qui aton den ti le imbelal kwa den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro ana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balung erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi keli sur bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ay gis koy marran ezik amen allom visik bagi ba na lom visi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den dombrele e rimmem fia ki alken irimole ka na irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malet kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurul nas kwazi nyetini tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lompile kele na kwazi lompikere kawle nama wezing inwa war kwa kilale lompinge ton war kwa kilale kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro kin alan dele kanal marang in kawe lompi de domborandio kere na aso al lompi dai lompi alkianga dai mbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lombi ay kenga na kuro ilal e ngwaling e ini ki ken kuo kila alkan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kain berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyettin diba domborele kele ken kuro nyettin bas ine arale kele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alanga yezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kani adan kandol irina kurro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi nama ki kwa adan kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wazen wa dirro kila daba wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa steri kwa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abon kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ni kino ki nyetti kikiyong ay nga kinsongan diya sa kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyeti ndi kain na lombezi kikiyong kilma kane na dere egin zi lombi ndero karikule namang zi lombi enzi tarifia na zingwa na al tiyo tiyintana alandele de bebela asoke za mimbara fatayis amin ka ina ning ayri na maningis belang kien karikwa wa

kyong nyurungwa na ki kyong kilma lomfi enzi ala nga jundi ba ewra nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lomfi ba zin kuronyi na yiti lo na kanna lomfi ba kuroden temel inni namakin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songa ndikoeng kwa diwonga kila azan lomfi zikwido kila zibas kira nga kaolido na lomfi zikendora kaolido na enzi kamina tatas kwe ayinin lomfizi ayizin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lomfing beleng baraskane nangkwa di ngazi lomfin naman kiki na daro kamme na daro kamme naman ki daro kwa kile kila kwa ke kila lomfing ke majra king na kila da lomfizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikoe na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati keing alomfin deng un keing erikering ala keing ba inal iding aden deng un dine keing naman ki kwa eng kwa diyo ngazi kiranga skole din kiro belas kan kwa diwo kila kundilo lomvile bana skole kiranga skole na lomvizi dora kole na lomvizi skiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvizi tarikawe tina tina kai na lona lona kai na lomvizi tarikawe yidi na lomvie karake ba e lomvi ken kai na dan diyo ke na e nieske alan ken dokola ez skirdinga asoge dami barafates amin kwe merenga lomvizi tariba kinada balong na kinada balong lomvis teriba na eni doransiye vale asogin barafatez amin ka inining ari naman soa tau kwale naskaya naskaya asogin barafata amin.

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nes ardemba na kegil ye lomfi kingasi aigis rsing na aigis beleng alanki aika idi na lomfi keng dombrendio ye tetebegis rsing kingasi ay ardengis banako naskel kam na magal kelia na kerito tokulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: ya
1: ko a digle na men kwa lomfi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kwen risingo aljei na yesi mirodonga ya aljei dok na kiden dora delti en aljei na yei alkiden dora rumming tu leke nankil manti yingin jarrike na nyel odanga nyet bawa kiden bele na kiken ku elati le aljei na kiden sur ti ying sipia nes kwasi kien ku senga faso na nyanga na ongo dem ban kuringin suru irire nama ille enga al melegang nyeding dieng idi na dem mirot al kille songai min melanga idi
0: ene belenga kakire
1: ene
0: na jamay
1: kakire ge ene ma kongina nana kinsi tok tok duru ngales kagilia lumpi ay kwai
0: esa mentori esa mentori resim
1: esa resim
0: abangasi
1: ke abangasi ki keng tomo ngakwa koya ki ayeto ya ki koranga songa
0: na kirker
1: koranga songa na ngalo balke doro tok sirijo ki koranga songa adi ki yengai adi ki kweng borai adi ki kan borai na ma risin ki na kul ala ki na la joba ay la tamaro yo ala ngine ngawngi ha ki na la jobu juru kel inen jawngi ha lu lin gelu ngasa inen ngi ki la no nyet
0: koranga ke
1: koranga songa na intile na ngai ngi na pe ngi na skei na risin idi na aningi la tile kel kammi batara sanga ay inzi ka gil kai na ze kai na risin intile
0: lom fi na min tori kenga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kai na rising
1: degel kang hi
0: ene na mayene jinjwa na hekin si do kela na rising enin kwa wat al kena rising lo diang asa kiel nengiz rising marang kilo diang de nga rakereng el ay ko kulle de nga rakereng el in kase al lom fi na rising oy lole daga denga rankaramba ile ba killom fi kanki kute ngan ile le bizin kiu maranga bay long na killom fi rumingas kamba na maningas kamba al jaru ngakan sur den raken kembele ngan rankaramba loden matgin duodik el nes domon fago ile dog matin bele na mara gollon ni na al mirsali wala ni na le ngwal ye tori kim mirsala so ngwanji koran risin na dog kela na risin ni na al asaye ni ki domburen dio kumong inse do na ardenga do lay lol aliena skenes racing aliena neskinga simbele kwa
1: ene jingo do kringawi lobi e kainsi na racing mara kambele nga okay erbedin beleke na lobi beleke
0: na ingelye algiskaine min kikaungelza
1: ene maden tarai erbedele ne man pech pejum umbelta nangi jundi alan so mari ngo balan war war
0: alan al kadirenja
1: egen ne doral doro usi ne doral doro usi mara en doradik no ma dorai lenen solom sike nan si tariki
0: kan ma tugaw nyerwa
1: ji na ma jamin en dorai solom giri nyaaw ke kin digo walu lay
0: nangal du say
1: nan sike yake in ne ma digi awule ne ma skilo ridik elane sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
3: nere kiyene din narade
1: ine
3: di
1: sur ji mo ya adi yola tulay wala di adi yola tulay nama ijegil al tulay mu dingere mba al kilom ping eren
0: tulay
1: tulay ile bading eren tulay nan kul dialenya tulay aba eladik jitiyaza embelen jojo bas injol ngala shitan nas belen
0: ya layba
1: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam yalan kala tan nas pirjanga ki we ngay ne ye ngas kal ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kalgali allo mpi jalem pia
0: adi tulle nan ingama le pia
1: adi jitina
0: mama ingama le pia
1: e no mala tan
0: lom vie jitisi ya pia
1: api ma pelet ye ndom pia
0: lom vie tori jitisi
1: ya pia adi ko jiti pia jisi pia gila na janga ba
0: ay pia ba
1: e gel inama
0: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
1: ne gel ko ye al do ngi za lom pi ya do ngi za go no lom pi sikil ma ke batara do ngi aske ba
0: e gel na jima jaram ba en ki kalon sa do ngi si
1: e gel na ndem tara
0: ore ko do ngi si kal nga sa
4: na ka se ke dik dogal be longe aba ore do ngi la ke ba ka se ke dik ngis longe ina abang ande mbele la se al kwa mang ye lompi wala do se zangel ba
1: net
4: abang tori en kiral kay mang abang kiral ba lonki kay ngou wala do al kay
1: na ka ngay ngari ko biram day ngou ba net dil ngou dil ko nyari de yeri de dok yana ko
4: de net le ga
0: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge
4: na
0: en kanal biram dinga
4: bay
0: ati ki ngal musa nge
4: na
0: biram diem bay ati kwa ki ngal ma sikeri kulija na ndo ngi kanal biram diem bay mara ye na ma en kare le peket inwo musa ni nguwa laiba ha ene na yeri ke na yeri ko mo uke ko an musa putton na man makoya san iri zata kagiya in yalai ki ine kai nguwa ki do kai nguwa di yoki
4: baba
0: egel
4: kai nguwa di yopi singe ide
1: perje
4: jago
1: aso perje in na mai esa minwar kai nguwa ngasi
0: risingo
1: nse kine resi man se kien do golang ereng resi ona kien do makwa gi imbelezi gioza
0: beremzi
1: lompiazi kwa al jorone la jole surwal kes kaming arisi ngoba
0: resi ngoi
1: egen
4: ba kwasi
0: na dogi doctor do kanzi
1: egen
0: use zi do ki yenga resi
1: egen me kelama ambiale ne menel innengi
0: majra man tabunjo ile lo kenas mosot ka
1: ali
0: imbeleng asa a soga kari kwale kwasi kedeng kwendora risimo e jone se lojijel
1: awule na men kwa
0: e
1: aisa ke soga keri kwale kideng kwe risimo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den donake mirot nyet den donake na aljay ne kide ne kikie del disika
0: so
3: denguezado
4: ndiji manyar mani ndiji na jona jigre ye ine wo baladen ko empal do keri deldi no anila
1: egel nenin
0: na geldo gie
1: na ye denko
4: ko ndiji na ngala ko anila tin
1: gan denko ko kana do impa al tokkan ayla ka jigila le jigila
0: abay ye si jigila abay ka jigila ba do impa si
1: jigel al tokkan
0: na lori angal embelen
3: den ba do kwa
0: duile ba le ala nga jobay le kudu
3: ndo ko do ra ile ye do kwa do borele do kwa
0: kin mirsal kulin ye dilla kena
3: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dilla elna na ile bele si kwa
3: alka
0: ki baad go tokka
3: idi ne ba do
0: na abay ka jigila lo ba si jigila
4: lolo
0: na duala ke balam bale je ille kudu ndo
4: ille den ko
0: akiba indu kezu zorin ku rubutoy nenal ina majram ben ardem pia al yew ye mirut kul den donga kay
1: ina moza ye ina moza lilla nyanga nas udu udu kurulelina na aswinel baye na resinsi ajol ba kaba koreu san kwasa kin kawla jaran ila lo adoti al ka ang rumpi ki ngongang ngongan ki nga bang nan irse ya ka kurbon
0: do baye illo le kesa kan
1: egel ine ki me kin kimbele nga gena resimo na marra jegila la
0: atigila ba
1: egel yene men ko ay san ki den ko en dora yesi bagil al yesi bagila al ye demba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mayna ka wel tolla asan ine domon kago al kiss in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri ti
4: wengiti
0: na wengiti al kwasi timbil ja
4: badba
0: na oto gore kwas kinga na skani bi elo ngasang indomon si ay kaku king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwe ngiti jato
3: ma kan elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi eri si long na ya pia ba insunga tarai marang kwadi ka ina si long na pia lama marali eri kirvi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ke ja ka ela kiri kulela
0: namaz duasang injwa albel na ba na bagil
3: na bagil ila se ji jalung jenne jawli
0: na jawli
3: na isu jawli ndi o jana jagil na dok a ritola butwa sa jambay la ira se ji dele songam buto jang mungi nan yaay banese
4: ji aba jongona jigira dok te dalindi
0: e
4: aba ki joro aba gerninga
0: e
4: ina kin domboreal kwa kenes gut kare ei kasa gerning ei domboren kwa gena dinu in kalngiti aliens wa taras kanne na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gena so koron kanne kaka sam mozot ana sel domboren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa le ken kwa taras kan
0: na ji ma jaram ben atigis ki ngasi pie ngawe indu al ken starifi albe dien ko yi ne ki kilo otanga sikel
4: ne
0: lomfi ine wori glay
4: lolo
0: ala lomfi dozi in viena gisi na otto kwa dinga ke ne min jawil ka gul na kwa dinga ke nge ne kullu nga kayo na kwasi kabi ele duba lamba dayin ko yi
1: lolo
0: lomfi ken otake le kulum balam bo no making any
4: lolo
0: imbere yokani ine kasebe zilal lomfi wori galay ba tabunje
5: ya ele lole kalo gisiste isinho atawan ke akwal kula kawe na osanga kawe na kingi gi bowi ke osanga yeng namo kidin jur kawe na kiyen diru kaen skalnga im be arang inang inang e lagi marang kim gwal asayen aliyen di kawi yang skalnga
0: e gan men kam lan kila asana ala lom fi kila asana yen sini sele
5: ba so mai le
4: na pigel
5: ayo
0: ila bere ke ne
4: lo lom bi duan haga bawa do sini
0: ala ambo
4: egel
0: egel
3: kan o wel lo itirgi ngwadi kan kan kil jam wadai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzike
0: ay tolla kin banjo
3: ayanga kari na mingi la tile ati ila wu ma din den dom bore yake ana se yake ana badal kin guto ngay nan kay mbaju mel na burje mungel ka jaw kikin ayanga dina kin bad lombi den dilo bala kalis pala ngay balang giskin
4: alang giskin la
0: gel gi tolla e
4: gel bele ngam manaka ngine ne
0: tolla
3: e ina
0: kan yen dok ina bele disikay yen yen di en juru len kawitia kin gwal wezis ke rikul je ala ka mungel ba
3: la la ka gel wala san yin atin age kikin ayanga kul bad lombi bad kalis ke kiyazi bad ke juma yen kumel wo ma din den doran sa bakela
0: yani ke la jundi ele se jundi al kay no kin al kan na sub na sibanga ke lel ke lul al barun be
3: ake la lang in waye kor nga kan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zam barun kwa alla ful gwan baru gai maranye nga lombi le seje ga na lombi seng si kan urugal dengi lombi ka bela na na ranga king wat longa ke la ye nga me kitaranga jigele kan ka bas ke
0: ngola skalami
3: ne na ranga na zlo ke nya marang ki dam boru ki nga nga ne ka ba tiriri ka ba tiriri na lombi se njam ngal ba ye no jumel marang ma gol lay lombi ki nga nga gul
4: ya kan dem per je kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw saremba ele lo si kuili wol gaba ele lo si nyet
3: egen la gabe ne sta ngami nye gabe ka mo wala ngi le ago e kiki ngaye nga kul ka ji insani ngwe wala ka ji do ngor do dimba le tori ina jawa gabat lo mbizi na mas kul yom ki indora to biruru aldi ne kele zamba ma to aran dora ke regin nes wo si ke uru aldi
1: egen se se
4: e kan de se ye
1: ina se a juru juru ina worienga kangi ne juru worienga ne duo may nan aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
3: kati
1: katike naba nga ko ba so mo si jumnal dia lompi si jumgal
0: na la ele dok jondi
1: egene ni
0: keti dok
3: ye lombi do ben baben ben nga de a de wo ma si jum
1: egene
0: na do la keti ni e alka sena el baye asal lompi si ko do mbele teri a na eskela amina oel na ki duom bele na mes ilon dok ele duom bele al duile long ninal duo ker si duin taskel lompi nga wetia san kila bele awo
1: en dok degi mang marra annan kiki ye lompi kan se kelman di long annan udo jumo na jawli ba
0: eh
1: Naden sejwa.
3: Eh. Ne yezi sejwa. Ne yezi sejwa.
0: Eh.
1: Baisin kel ami marra. Ne duwe mbeleng. Jato ana lompi ruman kene inni.
0: Eh.
1: Aba ki umadin dorai balanga jumumba. Kangali lengi.
0: Na umad kangali yega dok mbeleng ka nan duwe ntar dike. Jan di diyo kene di pal. Ka dok sehala helba.
1: Na yega inga kelwe ba dok. Den kwe ni wasan kwa. Duwe mba aisa jado lompi njige ngale jarang. Den ba ingas kwa ba. I'm going to go to the house.
0: Ah, bele dying in Wuntong in Songa Simway. Ah, Nama ine inqua ye kinsi as a long. Gin while a cue. Nasmos at Conaman Ben kinsi as a long fearsing.
1: Young Kaimunga as a Ming Cowley, Ming Adam Le, Cabas Dorisimo. Al in Ninjan, in Ninjan, in Ninja. Minding Ken Dogolale, Aldembarasipui, Abilisi, Do Cabas Risimo. Curry Nejidin with in Ninjel. Nakai abat wajida jegiba al kuseke ne orrejan aranja na alpia na dok inkwaji zela el urwal ngikawe nya inela berisinga ki kuldinga ki mbianga ke lana ming ela
3: na mena na ibrahim
1: le fago ding na maye neski ken dogolan age na man kele kele na mon ire na musa le kin kin ken yenkin basin risin basin risin basin risin musa zido ko zin kwal jawngel ki ngala jarang al karnes amming em bele ay kal oto ngal ngirso di mbara illa ke di ni gisi jiki do mbere jirso ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko lalang hadir kagile ini ini ini na ma ngal lompi marra al de mbere si si akeli ba na maye kwa na ka duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na perje ngakilla ini ala nya docteur wi nem pian en kwaye kage ken duldi a de ala balpi ala den durakel in kul jo ngi ngui
0: asoy asoy mo songa tagatina asoy ne magal gis ine embreng a kingi al den do nga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwen dora el nasri singo nan si paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surung ere
4: asoy
1: yei ila
3: den
1: kwesi na ko ne ko tio
4: na bagi kwa
1: eh
3: na ko tio na
1: den kwela
0: eh
1: al melegale swa idige na dele swa azam amado sei ali fikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
0: kudus
1: eh egel
0: teya teya
1: e teya teya
0: eh
1: egel na ila na yei ne diele ka kirei
0: eh
1: Egene ngazi dok makiren dora kawe.
0: Ile si jundi atiye ki daldi nga dok. Inse kalong al melegale so at kire kam. Na meleg idingi e sen kinga tari. E sen kinga jano. Ka lomfisi songas aswami a al ken kerek ne kinga si rising a daying a won tongle a ka kelma songasi mo idingi na otanga kit security. Na dite nga bodu on asin iwa.
3: Lomfisi duwa jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise ite ba marangelie asar kilori galle tori inzikanga allon pc kitin zikanga algi esikwesang asokwa
3: A sog is coming so nga alang aw ne jidok king unga tulenga ja dying were kwang dying were kwa si ne kilo jawli wo baska ines kilo kirting alan si idine jinjwa kwa si kilo ka imaram bele kera la kame banasa kuiga na lokaliwa wo jigel wo nadok dying were kwa si jagil neste ya le jala kiking kwana na din kwen kwana isamongwe.
0: Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to Kaiti. Namaskar to

0: tane ɗo kayga kankel jaam ko adae barnamije oren huɗu an jaade na ine nama dañjimo e belen yani asa ko a taman wakkilen ki yikin quoi kilo fo kaa ana dae mbaru si kaɓe na hatta ore a kerga zatal kilo fo kaagaɓe diɗo keyenge na kiko a kulkolu a si na riel doyi na yen koyɗa tan poora si ñetti gagel na di orenake lagalal dilloogeno do keen kan na ine nama koyɗalan mayrmaji kigo ma ndin kipoora enin ka anan ki wikka nasdan surusi kayga
1: e kipoora may nagalangin ka asan ki kayi surga se kalon al ki kan orre na alan zongatara kan bana lo karrakar alan din tongsi diyo teye ja nama li a tawra jorona jona na orre jaro in nama illon alan ki surga sibbagi ka dikle na alan surunga den bele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kayen kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo nama kwel aisen suru bawa ba kwel aisen jisi jio nama lia el na bau na ki suru daeng alanga kundiba alan surunga sibagika lo bi lo al kay del din dio an iskan ba awna surnga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idim baw alan orren te yeje nalan orren tari nga bana alan idibo alan surnga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba awna din bara si juel asan tulle en na nyeddinki bayene tui kawe na perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen koboba na dan surun songa taray idin aba tarra ayba del din kwa nyeddin taringa kwa nga sur an kaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawia na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in alba gisi tebu kayli al duile undul ne it aise gisi enga kasi aise indel iding naka neji tok kan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surnga si bagika abaki surnga bagika na ka kire kara lia duot al karake ne lew garim bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ay nin ka lan sidan buru si ko po na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi sikobo in kwel ala menan ki suru sikwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan bodi mbara se joel ki sense ide alan ngalomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya de jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albe long in naji na azaezi uya ayese denga yo albe long in alaji se yo iding na abajio lo kerle duose abaela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi ba jija na jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru da ngese kabe idingis kabi na ki ngase ki idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en suru kirgi na ski dok suru kirgi duwalang elnes ki ngasa tebun ker akeba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en ro aza kerin jangwe akeba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau kisina ko sage na nyetu ga jawe na bona ki enje na inak na magal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idi nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surnga se koenge na ka kire kare na kido keru alan ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyet din na keru na sur se kirgin ela eng dem buru basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas in loy dayan ang tarazir. Singo, nanama galin itiri karin kain ka jam kwa bernamig. Orang udu anjale, nama, yani tombolin dagzisi kelkan makainga, nagal dogingo kerekeri.

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtin ila ai pa ila ai ya pa mi za dal kwa sta mungi
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna maye na firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in badi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abong na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangaske ba nasan kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi na man kurung idi dok sikilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba jiyese dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw jiyese asan jawringi na alang bero na abas jawi alba je alba asai na alang anton kaungi in nelan asan in nelan kalung kain do ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerin awi nagi area wala galgi rigwali songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker mara adi derle kio ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sejuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe nan daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sipagi ka na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambayin na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan guru kini na karang labaka balu la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwaba na el due yegigi er ni jeba jero be le yaman gi sini yeba gi si urunum dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dain girsu in dain buru si tabun kare na kaisi na kirsin dain buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

kwe ala juma juma kwe ala tomoyinga isa yaso nungu nama kwe inge san frisinga si fali alongfi kwa si arakwel wariga nama nkoronga yinama yangasi aldefi yao yinama si yangasi aldefi yao duwele kisido wala ukia kwe iti kumo nama demba si nkwa duwe inge ati jane demba nama ati ini kwe si nama kilmisimwenga nama gisaba wana buru kirele nyanga yinama kikien jalwa gisanyet jurin nasubo ngale age jurin nasubo ngale age ya it buru le nama durufai iya nama duwele kisi keturu gandu wambia nama ning kamar genga kit aam ala keturu wa aami lia nama fingina dee suri nkwa kwa ala duwe mba antari kawe nama busa na jama simola fiskami na kasina iduru iru na abandu mba lia wangina situleke yena ma torati yona de mba antong finite de mba alwa isi karaje gira nama jage ngi na kwezi jumo na kwezi koti yona komala kwe nama sbaase nkwa kadingiri jiti a na ina lomba alangi kadingi kwe kriya marang gidin tare dumo ja ko en bar mas ken tare ko asen ko juri nas bir nyala bigi nas tar ne don ale ba na kaula tar ngale asan so ka na nun boro tala ba alan kam nas moke ko ya pa ko mal ba kelami na made en bar ngiri ki mo ko se na na por nya san ki tu lintire na made en bar nya na sin ko ki aya na ga tare na a na kunin ta do ga jani ba alan ka ko nya ba ga sin mo ka alan ko kuyin jalwa ga nisi moke barang alba diin ko ela ala gisa nyet sugu ngale jiyo na masi yesi nongboro tala chao demba na masi yesi njawe duen ko ega kereki kain na eritala duen yin badob diin marang ilong alan kilma nga fataka ilin diin bara waito la nga na masi alay nga na jumo na spuli ko e ala jumo na mademba antong lewe nga utfali kain giswa long si melegan tohung alan kilman si minke duo koron togin un ala long file fi gutwa kwe iti kun a nyanga ni ala demba ale kisaba demba ka fiani ala yesi karajengila na tong undul na kwe apa kunga ikwa le aja la asa waile jawla isa na makomela ni asa yasudu modemi hudi ele jawla na loo karadikle duiti kwa wasi isiri mkele atamari yon kimarsa adenka wena sinahane dain kuri duo alajiki kilma jwa ingi yeso nga wajani marang isa wala tarku liafya walang liazir le fingi alanjige yinamas soga au ong namas soga au onga nas kwa si buud faliri na wajana jigiti lia namas kien gud kwa si nkwa na kaladem yahudi ele kawin gud kwa nama iskin ki na isin ki ngul jalong sina yahuda gi jisik kwela alangi kawai bitan kanjo alang kidin surli njawngi isa nama yang asin njawi yeto sasa sanga waye na yeto sasa sanga waye na auke bela na kito kawngi ala dora kalu alanga itubulba lea asri ya daimbarai nama wai kawala kulea aba alangi asi ige ilin na agila alangi zbimasi lomfin si medik ahuli namasin yesi bin na sebei leani alayin kidra kura kiniya ye nama dembe ta ani ale kubul ala lehadar kya lehadar nama sturbale soga ongal kya ni ala waye nama kurie ni ala waye nama kurie leani alayin kubul marsa alba tawra kurwa sangi sa siti ye nama senkwa doin sit adeni njini janga doin bara ongayib asa nama smarsa senkwa din bara jawla sen marsa nama sese in nama masana ma yesi njawi kalong si ya san so wang kirile ki jawlan so jawla isa nama si yesi mkwa kayang jayin na jawla duwe na iska siti na bang ki jayin ki anang wai na duwe alasala ya nama giska siti na ya ang wai ba marang bang ki jayin kura ke ji imbele si jinelza masana ma njawi ye inelsi duwe nkure ye inelsi ka duwe nsi marsa kiden ditan mariyom nama ki isa na gud kwa turbang ale kele isa si nama skilma wingola ni ala kinja nga si jagila na muni nga ge iya nama dok lia adirin unkola komala isa nama skul kwa asin kwa indilo situ kapa bergia
indido sito ga bergia yena ma ko ma jabe jabe na malon fiere do afia ki barka do imba irin ne jikare kase ke jam maran no makin kwa unni ala ke kase do monjani alanga gisi kinal ya isa na mauruta nasli adar si tarin fiya ni ya adar kala tawrajuro kwa na matubale belenga kelkame le adar na matawrae lanas ki jurenga nin tangale na mantabule isa na masiddet le adar siwa ile jingi ki tso kwa songa na masu isa zekini nga na malong fiile kaungi

0: Kaba in amin kerijulo kwa alden taga elain kisingul alansi yesi juma kawal na lompi namase jeyi duonkenga nas yesi gyopo.
1: Ka kies kingnil tugu ka jari kersing anyi ka inse e lompi in alomba albadalin pulzi ala lotarale rang. Yeko elalang yesi denda kikelo. Ilong na jidin jayle tuleki tabu joingi. Jisiba ging long songa le ja lompi. Jisiki ki tuling naki joingi dengere daki ginkelo.
0: Inzi eingo isa kaldebun kerijulo kwa asa jitinsi in kundula nina asa kilmangan simin si kundula. Kilmangan simin asa dora diyo kwang nas ki lomping jirgingo kenyi. Kikien kwang dora na jiting kila kwang ere ala yesis seke kelingi. Mkien kerijulo kwa si kirginye.
1: Njaile ki jige selemsi takakara anka wewa. Waine jige njim. Longa denga lompi neskinga si jige undul. Na longa denga galziki kundul.
0: Innang indala long. Lompi kie densi taripi. Paul na Barnaba jayengaskengi. Jayenginsi gis inse spaliti. Ni alba Paul si kikitonga marra kinye. Mesima si long itia. Alie Steven si jegila na kikitonga marra kinye. Namangwai. Ilain alie isakaldebu si setio. Maranlia alie lompi si dimaskong orongale tarispia. Yeki deng jain nyetting basin jengo. Na jundi aldispaliti. Erita dok akeba alan yesi jasi.

0: aso ke braina ke borafata ba la oreko akinge ngankeregel areas kan alan kakire bang lobi lo albain tenso gle dokumais moet kelna kago baranga kwa kital borudio ba inkese lompege njano ela uno ko sen as aginte baba ena kerre ke ndentasle kital ka ina luna tos ka ina sker ngana kaluna ki kunyi kaluna ke ina ndela ki sense ouna lompe janu ke ngase songangere naro kise ka embaran kital ko amburu ngale ke ina kital to ko ngale ke nye tending baranga au areas kan alang ka kirebang lodi ankil masimo na lodi angal kilmasimo do waye geba ila uno ko sera as aginti aba dangiri na lokise inba inquel alan ki ka kire karen kilombe sabana kilombe ngona dok na manki ka kay nyonyo kidal kay alan wut kana sera ko sera kilase waye ka ki kay sorwa ala ilan sabaso sam manki borena ki boro patay bel na bago do bi do na is remember kit al ilong al ete kaneran kirsengo ar ilona ina dok urma ke ba ai jenga ai nilonga deldin dio le ten sokle yena kain na kwa sumare kwa de kin urma sias kain ba marang dok kirik ki bas in kalum longa diang urmang wore so un worin so ngale era ba jundi na kwa de se dok tin to ka kurele mara kilom pin ken kurro in kwela san kwa dombara se gut ka wanden ar to le kring maram ben jagona kwa se no ajani
1: soy orrequa aresan alan duobe duo domé maragun konjola kayin del dindio wajanga kayin nan ku senga kayin ne indelinga marang gisingwa argilom fingi ndonga kawrati alan bilong alan dombang na alan konjorang karabang kasunga aso amin tabumbeng nagarim member na kiyongo ta kulkid na kayin bagosi alan gutka na kutumo asai
0: khala solle kuse akiba ki boraina ki brafatai mara menes do kisense don inan taras jago kin bayenge alki kuela nda won le kain are ya to lege keregal kain mara lo adia namal won kam mara bayen al uto ngade kain kin ese la rub den in lompe wasem bia aba il lona setting de rexason ko dog kusian ke la lotili inalang tagin tarasala ba namal do gien eskin ese do gusia de gis kwa alan kike la bosian do ro kerelan kusia ke to pinge ne ten sokle batin bitin bayana ke obulinga alki kelkam na in naba dokta ga tin ya sanka go kidan dora ke alka ngene lobe lo e baran ki talka in alan kayin surungan duon to leka ela wunna nan tin le duo bang el na mai stabu in kere ya gai a kal inan na bay lunas jisi inan ya kal inan gilo ke la jaba na kal din sor ka eren na kal ka ayin maralite la jisela ko sela buliti duwa ke balan alan el na sker inaki kansa baten so ki alkirsin baran ke se dan barun sa bakirsin e dan buruke ayenga songwa kain na do kirsin kwa kaina na ki kain rembulo ba ki kain na ki kain na ki kain maratin bitin e badan ko mina te finiti marala dual ke na do gwa belamba wala kwa kiral ke na kai duwa ka meba ine na mas kwasi impality jiduo alma kidin sur na kikin kwa kitalba bike loto bang aba illo na kuse en enga egen namas bi ital ke namas bi bergi ital ke di entasle alan do nu lo ker inas ke ba do dikke na en kwalan du kase sor ker wala do dikke na en na na long eten sokle basi long inal ba ore den karu ngire en ha uto ma indere na kwa asa kwa kikil ma en ker wala ki jurons kwa en ker ngale al do dikke wala kwa de ke ba ke ja en ke maralita ba ni fena ku senga do ke ba la buliti imbele sna men kwala kwa do kwa tarasindi ei alan ka gil ki kan so ngam wo ai nin kan aso ke braina ki barpata meram bai kidik dok asa kein na dok akioba alan songwa kawar mainen dogi terse kargi na malaka ngana le dan sawaka meram bai eten sokleji ajelu kial kuldian kwa kana lompi getewa kidik na lompi inkwalan urmake erabuno urmase longa songwa leja na eten sokuto ma de kein indelenga ki alka ndan urre masa sons kumo kiel urma kwa kana urma kwa kana di duelness kien sika ko serafia tagin dok yesi ele wese kien se lompi dombarin di ngwala duo se san kela embeti akaw bakelay adi yona jegele te ki gabalay uto di ke nasa so ko se da mburu del yi na urgani do se kain jelfas kain kain kin nas kain jel de dokera na do giya yel ki kwang al kwa ke ngelan urman tarika wa juri lo na makwa se ki dur do ge na ki o mari nan ki nge ali e lel barda kariya na ma le nas le adile kwazi a ilo le ei wel mara mai ei urman den tare ay ni lo le ari ki o reportore urma kwa ka na en urma da ngi lo asbuliti ba na duo elal ke bus kina ke la kusen asi pino urmaze aske ba ki ay longa lang aika il longa lang inkalom na ye wala in longa lang dombaren tari la kalang kiruk inke na ye asang isedan surukay jawonan zo
1: asoy na tani asoy ayre dolfaja ni mining duin sursi a duin orresis enaming al kalaway ay lang wo dalo kilmaja marang bakir rep kang na narang kaming lagi marana ma duo donga dai donga kuro insin kwa ila dai le kuro na insin kwa lomfi aljono di romanja marang kikin alkai bardalai dilajlai urdilai kila lenga nyadle alkai ala si kalawa au marang ninalji njwa urma eriti almati lomfin den jalongi lomfin den jalong aba ilong nasdul lomfisi long insi long lomfi al urma duongi marang duo ali long na urma sijio ila duo al urma sijio kase ingi long ye al lomfin karake ine aba kikin otases kango aba kinga me al urma lomfi njalungi na duo urma askeba manatu ile duo lomfile akeba na duo al lomfile akeba man duo taiba asanye sido ki urma kawa kamu idini na siye akeba kin na makage na ma ridike abado ilonaki lomfile kaungiti lomfi al kenga dok na kwasi urma ini na kwa urma sikie ye dok el na kemfia takatin dieng iri kangu ini ngina lomfi ila konjolsi ya akwelba kerini ngawe a na kegil mintorik al dok na imbele kase nambal diwo ile kimarang belenga yemba sur iri fingetia alming ilong na lomfi kem mirsala adenga fiaba inan kwa lomfi ya sa koronsi tinel lomfi koronsi astinel ba lomfi ila kwa alang koronsiki nungi lewu wala jitisiki nungi lewu na wua kwa ba la ila akwa ba aliyake ndomo kwa denga fi aba min abanong denga dile kaungi ila tile kwa kyi asal lomfi ki urma pia na kien otanga donga ja na kien zikwa binko nga fweli na otanga pas singkei na yenze kelma simo kyi kiki resingang ye nama urman dora kurul nama kaungi na otanga kitkawe na yenga giba kila otana mai skafu ngitia duo be duo al ilong nas urma ke ba yebal lomfi nden karake maran duo ta sa urma ke duo ta al lomfi nda keke ne ji otto ate ilon duo lomfi nden karake ne ki kila koranga duo ti bal lomfi beleng ne yesi urma sur kuro ji la jama al ilong na lomfi nken kwale jang yi na urma jang alang ila duo ngiru urma ja al ya afiba anja ba ki inan ja ba nanu ne aske ba wala yaki lomfi aske liba changire na dele urma gori nga fa ila duo sidok abaji ki ila jeyi ajeba al yet ye mbeleng al duo urma duo ngiru urma aske ba yi si taka asin jesi ba in namakai asang ingalun lomfi dok al kila kwasi tori urma kuro al yei ne elnes risingo mara na bulo na kwa wakota ngwala urma leka ungia yi na manye yei ne muni ki koro kila kai spulungitia ingi spulungitia lomfi ya alwariji na ye koro nsiasa tini liba marang nine ki aba ilono koro nke na jei na urma ngwari nke yani ki mitilai ati otoji duo jelunas duo kena ya nenan den ko sene laddi na urmas ke ba ilanjwa ila si ila dusi inna nan jegina jondi wala nan jwa donga jeyi
0: donga jeyi
1: wala joni na zarin wala nan jona sele nyoke si jarin al duode ngir urmas ke ba annan den ko ina sei den iri ji jonin nas jarin na urman sabba jarin kan asan jeyi idin ina lomfi ngwa korongin sabba te budu ala jeyi ba nal duo jitifi uto ala jumba kinna makage ki lalong otto inna lakenga ki otto ingis longal inkalung al duo kalunus urma ke ba nikine kundina ke mp niki lalong lalong sa urma kang aba lalong urma kang aba lalong urma kang ki ilongalang konas ilerisi tardoraka
0: aso
1: lakin marang ingil dongiti alkin kaming alkien kang kika na urma kwa kamba kangu idingi na urma dua sa urma ke ba ke na utonga ji telefi ne kia le lonas urma kang ilonga lang ekelmanga yi as tineba na ko na ile dual urmas ke ba ile dual si del lord le kasiye aliye ilonga la nyadele ke na ile yi na ko ngir urmail lakin maranga ba ilong na ilon na ki ile sikka dual sa dual urma ke ba na pina na tebnga du ko widina e kamena dirikaw ile ba ilong kika nas urma kamba ade ilon ski urma kan ban ko na yi na kila kwasis karing al kwa ke ni diengir konjola kawe asoy
0: e aso ke braina ke brafata marambain e ki sene senan jaro e ban orre ko lo bi lo al ban ki se e kiren buru songa songa songa se kala o kaw na dem buru songa songa ki sense na jurega ka kira ke kuron doro kiti na kungitia na madirre en kawna wa kamemba do ke na sin kwa kal ka en langis anyenti mara as nyenti ba illa long ele duo ye al pns fi ki se wala unsi age lolo en kula san kan songa se duonka na san imbele se do ki sense duonka eten sogle kwa se songa kyoki ona lompi roman leja mara kera ginan ainin kain namaskan nama dokio alane romanleja nama kain namaskan albaker wa yidok albaker su dok sikari nama don kam ngala ngala romal inan nama nan namas nan karte lolo alena kwaba ye romanin de njala lombi bas longa ni giri ngura jwaba wala fate kan jaba kila wa fe ba yiga ba lombi bas long indo aldeti mara kina man kam te kain mara kin dok kwanyete skarwa ko mara urkani indo gal ye na kain barnga a kain dola Abdul Majid in Abdul Malik aliye naki kwang in ken al ahadin ken naki on kwa kala kwasi ide kese skirpe kidur ke beringa kese ense imbele sa son musi fi jimaram bayen marang engis long ye borunyet ina lombal ba delim puwe ditin boruye boruina sa konake boru kwa ke aske lobi lo alkay baranga kin kaming kisense alang awdo biduna soga jawla elamu aba kintarga indira aba inal ngallom bindi gis rom lompi wasembia kise kikin kusale ankuroba na banka ina kona sin kaimba aldo yi wonki gel duwa ne ke gel el na ba juta ke ne jido ala fasine nas gen suru gen ne gide ngiri gen ne gisa bi jang ay sin gine lam ma ye kusanga e dingiri pe aba gel na jona jilo dem buru nyetin ken kwa kitata kinga su kusan ka na dan burun kwa sinyet aba yilo dien addi sewelsa inna daire irto dwake ba bai tari inna dan sabba maraka ngun ki kana kisya kwa ba lombe vya lompe ngwa do bai din dombulo na zizu uto ko sefi kisense belwa den kwa la do sera jondi balba jaw inan kwa kan mana wa ndomari dien na ke na ki ka ngun na lombe sa khalme ko na de militaris ko indual gel do na el bu dan suru la bulo yesel gel do ngai na jela ngale adi du ide ke na ke ngoy de ke du ba jela du ngi amin tori mana ma ngi lolay te kidi men kaminye e kise banje na jan na al kwa kidi en kamal sabur na al sabur la ke lolo e sabur e de sa dike delli na so ngoy ba bar nga kay ngi sami lobi lol bay bar nga bi kwa ke bang nang ke kir bang nang o report bang nang ke la bang kise ense bi nga se ko bur nga nyet leskiwe ñoké abamba eten soglas binelba ki gabalay as binelba alang duo won delling kedeng elirto delling nama undulnes uto ko sakit bina yeba ki gabalay kwa kital dakikay ki se borik se bola kwa kital karakay bañi si kwa si ki unse mara men yeje lo eten sogle in wol enang ngana donin kenan bilanga isang anyi lite am berenga sa enga maraba enga as nyinti ba illo si yejelo indo ko asese pp wala illong asaden surin kena ko lantumo
1: yi oto ingi sin kwa enen kwa yayi ka oto ba tarina awu na ke kol de isa no umong bang on na gile ka ali yeta wile yi wala karin yo wala karin awu aba itiri yani de nga rakuro ba na ma dokta ne kol de isa ni nas osondi ga go na ma dok on na ileria abilibation al kwa a ingri alanja alanjon na jarri na de nga rajarang nina ali long nena kwa guta kawe do kereli eji ay janni to lele janni wala to lele janni ma marang ati lon na tari kaw ne kidan tari si akaluba ye ki nga si algis pegel wala rogi sa jefel wala roi jefel ba kasi ba si long ki tare ko ala kam wala tare si askalom ba zeni na jiki urman dora joa rahma kasi long al orre ne ini risi giyo na e giyo na e giyo na deyip kom na e deyip nko la kelamba na iwa kom ne iwa nko la kelami nga ba ne iwra kom ne iwra nko la kelami nga ba hi in ki in ningwal orrei na in hi urmasi de en kilma jungu kangu na alkom a albeki na komolal kawungi kiyana kawe kinema yenge abais duen kwa alduo kenes yijan orre duong kabese no anang indong alkain tebunga gebes pie kawe kingese songai kinin oto ayangan niskang wenga uno os ali long neki nyed duglo nga kaba na fal inkuro alkwel asankain surunga kano kangu idi inkuro nano na beru ais jani ngeba asai kaula kin wata sa jawle man baski wata itangare ya jawle oto ku kabe ni jiana wenga ba oto liya kabe ala loke hi na ilong alang kwa juringa kirra kwa ndien tonke asa berusi jan ni ne tirimbil si kein hi na lia kifiri hi ile tirimbil si jeleli ki toriga kagilaba maranda e beru kein alia tirimbil si lende kunu si jere ki kagilaba badai meru kagila kin nyenge al kwa si junde na kwa inge san ki surunga si gutka san ki ngota si yen keingel marang alkele na kinota si kabe otokin ayenga nyenge ayenga nyenge ati inkwal kin ayenga zikalu yi na duwo kene mberenga aldain tebu yi na da kene sembrenga san katare na duwo kene mbelenga aisa ka an yi ne ki otoy lole kan imbelebe silong alpie ne pie pui ne ma wela lang aiwa ki ale un na kain surunga si kegil ki keri na kaw ki le longa sa urma kan kise wala ilong al sursi na spie kaw aba lon nakini ninkay na jeila na kerel basur le basur urmas kamba na inma yai al surin urman warin yiza ta dai ndiyo kana men bar kwakil la riya ginas urma kay al dai iri kawe la kika nas urma kamba kika nas urma kamba kika nas sur urma kamba idi nge ba sur urma kan hi lo tal uruko mala ban kwako na kwakul karin
0: badba
1: kila kwasa urma kay diyen sa bayenge kien na kawe dai iri ne indelinga ne kiris na kanya ne yemata munga ne maranki urma saka ngorele ki orelo urma saka mba ayenga weyenga au na osman hi songa ke barnga inyei asa in urma ngori nyei asa berusi jungo en urma ngori nyei arunga songa nyenge en urma ngori yei al oto kuro askamba alan kirsingo en urmanyi wori yeyi aisa kinge si munile pawo en urman wori nyeyi al jondi na barnga jore nga songa se ro ami en urman wori nyeyi al jondi yi na kwadinga yi yani belet alan kwazata askeba kin kale urmada ile na wori ina lomba al kwa kele gena konjola gawel yenge nas urmake ki abay lonnas illon naski urma ore urmake yi duwa ke balande en temun cher wala lan duwa den eri fiya ila kosse ali urmas gori na ko yanda ngiri fiya ki sa urma kan yi dagar garnin gar na ila duzi kasi ila lole lakin maranga saki urma kan ba nas orra urma kan ba inyai oto ze yanan ingwa na ingwa oto ze nina yi nina wade salen ken dogola ninge alker wade sale dio ken otaka yin na indelinga na yeng yi gayna kel kan na dirigin kawi
0: kital irikay
1: na kital irikay na kital dukay na kital borumale kay na ila se jondi jabe se keringa kawli net kial orrekan al orrekan yi kangi al kwai ine dombore kenen belenye aba illon naji di na duon ko la kel jam na duon ko la kel jam naji ila hushe ine nan beleng o sondi ko sondi aba elon duon ko la kel jam asa dusi jigintia na urma azambalan jonas ele dusi jarim man kila ko la leman yi jato la mbaji jomola na duala ranke basan urma ke na elnes jiker ki nyere o ton ki kan ken idi ngi nas urma kamba o requires jelon aba in urma worin dai le na inang enga ko kulnin ko mala hi na duake ba alangel neski nga kayon ko la leker ka soy samin
0: ke boray na ke boro patay bar nga kisi alba yena ina al kelbam uto kital da ngirin dere ke sense no sage ken setin sa zonage na alya na king kamin esa bor asa addike sabur addiske maratin ke abani fena fa ku kisi sense la ay sabur nga ba bar nga king kamin ye ki inse kalum min karin kai wa to raki sense ko gai na man yene sin suruzu ko bulgar ma kira do banka inan tirin nan kawe ki asi to galbas kaule na man yed baru karul mara eten so gle barnga in kase ingis long kalum si bidi le ka kringe jure alba e lobe lo o reporin jure diere ka kringe mara ba ko ayenga mo ayena gina ka wita na ko asi do ka wetia bako adi nga ge tirigin ni akwa ko adi gena kwasi duka wetia bako adi na ko adi kena gena jure nga si duka wetia kalum si in bele aba illon nas jure nga ndo sa ina jure nga si ndo sa yal eten sogle king e nga ye na kela elle nga leki niski nguto nga nan indelinga jure nga rital ke ki sense de ngoro banga wa jure nga kai kital elle nga leki ni na kita ke bako kital nga me yal kikan rito dola ke balangis boy binga si no kela nga ke ba lolo barnga eten ma ngwarangi wasi bisa somba des bemba kitalye ne ki kwa ker ngan kien dara ngale wal gal kien teri ngale ben ke ngan tari bo sa soba na des bemba mara jete do lan din tabu nja ela orre sel inalan kawe al inalan ke jeke je kawe di ngorre jan ki do ker den di rong ker lebe alan din tabu nja ki sense ke la kwan di rong le jan al ilon al songai ela wonne ji aba din di rong jobo bo ga dile je ba di si janyi ke la kwan di njan ye lo aske eten sok mara main nama ye kimchi al kirsing kisen se kin mai amin kaung na kele nga lomba lan kidan worre nang indele ayenga sa songa ke adi londa ke ayetok enga banke gawal ko adi ke o ya bang gawal ko mara main al ko ayenga ni duti al ko ayenga me kidi mbelen kama rubo garin eten sok le na ke wa ina albas tunge bas ke ngena nan duiti anena lomba
1: al arge ene men tawra kamel den den tini nasbeto al kwa
0: tawra nga kamela
1: ay al kwa ingri a gil
0: gil ay gal jagil kulinga na te kwa kitsel kin ay ngan dio kari
1: kwa kin kala
0: kwa kin na dinga
1: aba gena
0: skwa dogola ke nas dogola ke ngi na dinga wo dinga wo dinga dinga mara do al in kwa do wasan kwa sin ngi min working aba ngan ewel nya palna nkuru na kona zia e ka al kibian kanal aba rikenal riala ke bang bulo konjol lakin ka ga tan kwazi sai ba in nana men en ka men bar nga san bi bawla duo bi duo ki asan en kalum dem buru duo to nga bawla ko nga bawla ko singa bawla ko singa ba wala kera ko nga bal bal lon leke ngal kay asan en kalum jede kera el ngal ngal karibin reke in adi seiting reke ngin reke ne tole ke ngi boru digi ngi dele wolof zeng ela do olok so haske bal masal ngi nyama sa ala ngi elnes ngi na sa yjan ene sa bakin kam en do bi do kalum zi wor repor ndo la baskawle baskawle ki sa tok tari ti banka wasa ende en gawle ba waras ken ela kem maradok so ina e long asan kawlal
1: e mara ban e ga ka zo long yani al ki ngamen al geren kam en de nu sinas beto
0: e
1: yani sa songay
0: sa songay
1: gil gil nu sayba
0: sa songay
1: gilman ri opuy marang kabang lole tirik awnge yani kunirle bon ko tirik yana risingo lakin marang dembele la ko pungan yani mushal ko pungan ye opu duti sa juro opu
0: sa juro poke
1: ki opu ngwangi anang angire juta dio hi namas ay kira ke ba ki le se opu karima al yani juro do ngwa ki al una singalo nye kida nga po al deling al balay
0: aso
1: na aisa kinga jan al balay
0: na ye na nan
1: ila ye na belensi aba elo na ki kilasi kalu kinan gwa ba altinge lanu ne tinza ta rinto late ye hi alan kwa dele wartare kawa awuna singalo ngoto in altin itiyabes do din sursi ajofo ba duala ke ba san jofo aba jikka kiraja ba din sursi duala ke barange ka ngumi idingi na urma in del din ko en di wori enga al urma wori nga do be do ko el alan do dey fi na se jigiti alan do nyokey na eden irerenge hi kin kwa del dile alke nkul kwa urmasetu ka kabe na ke kila lankini na maki ka kini na maki kurukini na kurukin na makage aba urma ke baden dio yi in riadoiti ba urma na makai urma ilong asanji duo urma ila jang yi atilona konjol si jelu yi alan jona jaringela ile na urma yi mu al urma ile al duos rikena duongir rigitifi yi na jina jelu yi ali nyamal urma duonjang ni di urma ilo le tarifi urma kan lo lan tarifi ya
0: baba
1: lakin urma na tarifi ba urma aiba ki ilong otto aba ilong al nyet kan ne ineri long al dayngi nas jawla ilong ay sanki ngisi urma folunye yani ay annang barnga gal kayin ne pugon den sibid le kawi hi kase in illo al kalu ne kinin kilon den taze karaiba hi ila lo al uruko mola dien urma alien kay na den ngun kay na kawi la lole
0: yi
1: ilonga lan kiena kila kola sikel kan me kay ne indeling neskay ngol nakay ngal
0: ati dog arang
1: lekin marang marang yi alji duwe nyamin alka ang yi na burunde en kurika ang na burunde utun sit ka ang na burunde en ayuriki ka ang yi na hilla tige duwo ke na kom
0: nyoke duwala
1: dien urma ayye dien urma ayye diim abay lono urma ke jawla sinna jona ile dosi jigil kay al kom ile na urma kari
0: kom alang jigil kan kom
1: na abak jumna konjol kene enga yi nas jaharin ile konjolin yi ne ile risi jabwal den irike ile yeena urmai urma tarifi urma na lombal riyesan diyo jang na njamila na jika jaldo ka jisela ngaldo bo wala al bongir konjol jaw kasa urma ka ji wesa ngaba la ila urmai ba ila urmai ba ile kidig yi ila ilong nina al ila konjolsi kurujanni ila konjolsi kurujanni na mais ilong kwa al kayna kinsi na long tia orre ka orre al kulkan nakalu na dirgin ko manato ina lomba ki asa urma kan ki urmas kan ba ki ila konjolsi ne kurukanni ki kan ni na konjolsi kaw ka ngun ay konjolsi kaw na rike na long tia maranki yi tabunga skeral ba kin kwa alkele na kwa kele alankele na kol na urma kawe kaskay dienzi kilma dio rikene makel na kisingol na mayena kele na ken konjonga sikawe ati ilong kinas urma kan na inkwala ki alang kin kwa inanga ne kidu golan ko na kago yen alkin kwa ne kin gundula kidu golan ko na kago in urma gisingol ngeti alang ko na kagil yendo gabe kinga kagil yenta ga won kawa ba lakin marang alki kila longa le wori kinderi ila yeyi yi na kidayen urma ina lombal urma yal tarifi abakin gwal sa urma kan urma ngi longi ala sa ngi na source daraga ka urma ngi longa asan source kari urma ilong alan yi alan source to lekirgo ila ina urmai lakin marang urma alji njamin kasa urma anna au na konjol indeli na wamin ba la ila urmai ba oton sogle abajal na jegile barnga alkayin kwale na nakayin otto kunyirle na kirsi nga barnga ga kwa kulgis aswame na duobi duo ali iniri singo bakinge kwa kidge ali in long nakila kwa ankarage kila kwa ankarai ali kilmanga amunga kin kwa gena nas urmakin maran duobi duo to ali in long ati in long nakal daga re diente bui na nga duwa ke barrisi duwa ke barrisi duo al imbreng al imburu duing na kidal kuing ala gena ka diem wuang hi duwa ke bal utofali hi kwa al incoming al medical degan kien katawfulla kwa ge duwa ke ba alamu kwa le oton sokle duwa ke ba marankin gwal jelunu kul ke ne kirsinga bakinge hi nas kwa kit kinna yenga sa urma ke zata jure nga sa urma ke hi nas ilong kangungi na kin ota indele nga kiyabas urma kan kasing ilongin bele al jonde na kirsingal diyang urma izata na jonde lang kirsingol. Lano bas urma ke ba, ardi singo maranduol la asaya mbasa urma ke na dirigin ngayon ila duwa urma aske ba. Ila duwa urma aske ba. Indamayay, ki sele indarang kalong na kiwusa, ki apuo asakamba, apuo dahing alba lomfi. Alba lomfi. Duo ala ke ba asankera bas kikan sura siya karaba, yi lomfi mpal. Ki abas kila si futo inalangkan na ki sestaure kaura na dain sursi urma kani na sursi yi inkwasam urma kauli kasi el lomba duo ke dain tabungi rengalang el na kerne zuukwa na ki marang urma yi na ma ari toke na ki denga rakarangaba asa ki ingan asa tin kayin yokane tin baru na nambawi nge koyongale koyongana ngbar ngang iri koyongayi tin nani jamana.

0: mazan ba yi wuri mazan ba ni nan mitil ai adi kwa al'elekayin kwa abin inin kamin ya wuru aldo da yadda ba kom alba wuru kaldo mai nin yi kwa dinga juri da badu kundiya ka ngumi ila urman jayenge alan jene jigil kiri ne indeli ne ndu si kas enga ni nan ne mandu wuru laddi maran oto kela ke wa bullinga hadil yi ronga do ja yi do kena dirringo namaza ki Allah sin kamin al janna jingi Allah yelo zitulen idin ne kayin ki na saki kawo annan kitabanye ardenga abaye duo riya fiya ba ki yese irita ga sin kanye ba maran ki kari illonga bas urma kan san kaula yi na kila ke wan jaran si kase sungage
1: aso
0: sungage ya pani sungage ayenga ayenga wenga una os sungage nakin kibes agel ngote alkin kwasi ine maranga ba kari ngere ngawngi ala ngwasi elenga korangale yi na bayi manin ki daldanga kabi kila se jundi kila karray yi marang in ngote bas illole ali illong na baru ferenga na baru ferenga yi in yala da la urma in urmalai in nan ingis longiti ki alinga masa urma kan ki urma sias kamba urma nas dubara sia kirel ba na dubara ngkola kela amba na iwan kola kela amba na iwan kola kela amba in kasal lomba al urmai bankang jato ila lolo dok al king coming al kang na dele ko hi na may konjole ire bula
1: aki
0: asoy
1: eh ay ke borayin na ke boro patay mera men kise orre ko lobe lo albay ki genja kergel e ye janyi ngi dia kinga lomba lengi duela lot le jengal enga adike belei adike wosi annan jeldo ho jeldo ko itesi bon isi bomu ila dogi en ormale na ngena janyi alai maraka ina min aba ilon ki sense al duo jeng na njemal ka kire ang na ila ude as anyenti ba no kwasi ndile nui in kembinal uto anyeti ndile kay ila temene da fenja bu din sur wengi di sare le jato inala ngi kense ya ila wuna kin kwanki yanke wa kin ho anji ya batara kin ke wa kin na bullinga ye ho as betere ba ila wuna lompi duldin ko se altewa astinel ba alan kenke wa ho bulne mara kwa kunu na kenke wa ke wa kitia kerek ka mara kundula kwanki embere ngan den julon kital elengan tas ki kital ki tiyan tas al indele den dio ke wa kitia kuzele kwa kidur kiriwe mara lole ingeska me hona ye jenga annan ninge fine do ba jodu ngo jenga la jam kise do alke nas dongore indel na ka kena den surtin tel ka na ka kire na ka ang na na alu na inang na kwal ke na social le urukal de baran ki sen se bawla si inya ba na inang ba jlo so ngai inen sabba lompi ki ngase dok ina lomba la so bin ni ai ka un ki ese kale fanga den do mren dio ki sia ka ba la
0: nas urma urma urma taras ka ba
1: gel na lompi kwase ki urma ki urman dora ritel ke tolle ku urman dora ngini mana ini sabana main kam injura ke kire bari injura ke kire kar lobi lo al kay awnus joro taringa inka inal bare bonjos na ke ay ga injol wena o solo wena o sonige duen belen ki ngesala den dio keri namang etena ni na kin kera mara ki duala ke bangis ni wala duwa ke basa ni kerre kwa ke na kel kame to gale duala ke basa ni mara ki dan apaki na bas Allah sikal delling asa kan bal durik soro ke wala dikke goro wala
0: ma dembele dembele kan e kan dembele sei na ma kale aranga zainina alkuwa ngame alkuwa kin ne ngama yen kwa ngapunga gela kwa dembele kal kam ya zainina king nina kisonga na umdanga na king king marangal kwasi rites kawe ba asan kwasi kopol gi aba otollo na kwe jang ire ne njwa alanta umputinja na men kame amati induo bugia sakyo mara lord yang namais lord noman mal lord kago na jure duun haksi kala ngel bele si kwa baraka kay na sa son wakele bara bara abdalla ali abdalla ali abdalla ali abdalla tor asoy samin bara aljel na jago senetan rugis aswamin bara adam sulaiman dogi donga sungani adam sulaiman abdalla na bara mahamad ali wat barge donga sungani are sang alang biko kul dombang.

0: na alang ala kul domge Adam Muhammad dongay sumani asoyi bago bara Muhammad Ali Jainsi ne jundul barge asoyi a bago na tajagin au na urmang arakarang urma illallong al illong asaji urmajang deng ne jawu na dimbarale korronke ne indeling na ajanni ba alang ila korronsi tuga jawi dimurma ayi ila lole in namayi namasin kwa ila urmayal ridial jundi alangit arantarija ay wolangi kuro ini na jonas bara sijaring ila na urmay bara Muhammad Adam Ahmad asogi samin dok aljel na jago wad Musa Musa dogi sunga asogi samin bara aldogjel na jago kwa kulgi donga kanni albel na bago na remember bara kenen kwa wun alsei ki se wun sei kibal kirsi mbarnga baylong ala wun sei kirsi ngo kangungi idingi aba sorsi wun sei kirsi mba ba sorsi pienes kaw nalbas pie kaw batin adden kaw nalbatin adden kaw bo is impulngiti aliyene in indeling nina al otto urma wuri indeling abu talib bara abu talib dongay sunga ni ali nanjwa ki sense bara urma ye ilong kisi kurwe ini na sorsi karing ila ye na urmai monina ay al ko ngama ani urma asake ba nas dembara si rivilan enga doganje ba na jegil wala nje ba na sker urma ki ngasi ilong jondi na sorsi karing urma ki ngasi ilong jondi ala ndaye mbursi daraga ka urma ki ngasi ilong jondi alang iwa nga akay mbadok na al kundula songay iwa nga kin daring nes donga songa kinyi hi alang iwa nga kerna akay mba in urma na kin sipi marang aba ilong na dayong urma iti al urma ulingi na incoming al kaw hi na kaduo si inasa nga aba na yeduo ila asa urma akeba kena kaya yung konjola pi kingasi ingilong urma dayong alang jundi na kona ila duo si yi tabun karin alyake na konjolafi ila urmaina sinan beleng nas inkwa urma ala be asatinel baduosi alan jundi yi na duo konjolfi na yena law lala ila yaiba idingi na lomfi ila siza tayring lomfi inkwa ala ngalom balanji konjolsi jelu ne kinungi jelu ila al illon ni nalji konjolsi tawajaldi jis koronsi tawajaldi kina ma oto dai urma dai ngorengis dongal inalangi ore donga kurel ne kine ngama sa urak ay kira kang asa urma kang na may lon ni nasa konjol si nasta wakaldi jure nga kuseli kani kin nasis utonga jitala kawe kine maka na dirikaw in na may skamindok yi nina asa konjol si dok tawakaldi dongay sunga ni bara Abdurrazik Abdurrahman Abdallah dongay sunga ni asogis amina tanarugis aswaming albel nabago wa kulgi donga ni au nadayong urma tarif ya yukani au nadayong urma tarif ya kel nindo yimati na kagil al inwa al urman sarba na al urma illong na kwasi kuro inni a otanga kerenga kay majaram ben dolfanin dili awi a na ko na kagil kwasa illona urma kay kiyeni si kerel len sa wala skerel
1: kerel si maram ben na kitik numero ngi wala lan wa yimaram ben ete al kaki jina kay na ko dirin ka duir re duin donke ka reta dan donke kuin elanga dan donke kayen de ma dayen don akay gina ma jelle sin joyala boten jani na ones di retaria ki reta kenal kal alu al wonde kenan bay ma juni ne alangis kinga amma so ta bukwal wala la sa kay nami gina ma yel duwo sin ma boten jani nan den za jani jones ja intare si kisense ye mingi derba beton mas der re beto kidin zaate na kidem botening namas genas den sursi reko yo ne la zaat na ma generate ami namaka mayram ben ki eten u kwa asan ko den dabule ay su ko ngi kwa ki en lenga taras sin kane de ma se kane sin malu duel na en kwa la bani kwa kane se an e altari yala ngi dari to lela ngi adi jama ngedo abo elar nyangana kem paga ki dong dong ko yo nas kitabil dog en ci kwa an albay balba ilo lang ilo le ni pa wala ngel nga faari ngol masalan kwa kelal na ele akuye wala lang kwa kelal na kabena kwa zikiri na ke obulinga iler nden teben e yena boyinga al aboki bari dong dong ingil ni dog abo kurwas ke aba alam tari yata ki boden ko nyangal bu na kot kot kot al loputo kui alam paga dis el tong alam ke alam amena ke bo anay na ke marambe
0: en urmanguri marambe
1: in marambe
0: abay long
1: na sele yana ten sogle it pago marambe na el nga nyet bawingi wori suin de ma bawingi ka bawingi surunga manamang surunga mandeng ko manwal dog nyet nyangana aba suru nyangala ko wana ka kire kara na suru nyangana duoro wala ko roba do kondi kiana kusal kerek bake wa gere jeela kay yani
0: a soge singwa
1: alon balangi nangi
0: elong kim kim matis indio kanga ele duwa sa el na kay ngota akila kani
1: no ye na boten bo wana ka
0: kin sidio ko mada se urma kenga na mang imaranya urma aske nga ba ye urma aske nga ba atini lonas urma kenga man kin kulang ingiba adene ilona si ele duo al dying abo dondom bungela de mpaka kuyi dele paka bawa hi al matize urmake ye longa ele ya tam paka ela nasin ila ya to isi ini nasin kwa abo riala joba ila urmai mara mintin ila le aliye ila paka si bawa hi ila urmangi suwrim pulngiti ila urmang murini ka ngungi urma ingiz beleng asa deep si jaring
1: Badba.
0: Maranjial day binjebung. Nakie njande ne irele do ajamba. Hi? Ji yesikazja di nguruma yele lole. Hi?
1: Amen.
0: Kin namaye alanki kain surunga zikingo. Kila lon yo hani ken ota se alkaw asay lon alkise urmake wala duo ina elnes piefi. Hi? Nes kinga se lole fago. Marang la do ton sa le abay lo al surzi kilel. Al surzi kilel. Hi? Kul diokang ne kul intare lekang ne kul anang oton soglei hi aba ilong ne intare ki se indeling kul diokang lagi marang aba ilona kel ne kegila kasi ingiz lola ila yala ngaba inemas ka purni al urmanguri marang oto duri ke ne in urmanguri si ye ke eriker lew ne embeleng e al tari ne indeling na al ringi na al kai marang yokani ring nay boru do ngarengel ring nay koyole arengel ba ring nay baja indi bar ko hurri kriya ring nes king ikewa ajo felba ring nes guta undulba hi ring nes hi nes ilaja undulba ina ring kaloleke oto abajegila burunde nyoke badeng kangungi idina kada dale nyuki na kor war kari nyuki na mel nes king se iribo duale lona kele se bo ila longa son urma kene en nesker wala tendek ni mbango na maki rembeng ke abon ken otan kinin ne ki kwa otan na nyanga de urma ye ile lo
1: ye na nga sa
0: urma ye lo ni
1: ten sokle urma ke ba urma ba ina asain
0: wi no kadi awnus urma ziki wi duola jang na baruker la jang awnus urma si jang urma al jaringi duola jang ne surun iri jang hi nas in jalo nga sa urma jang urma tarifi urma arit ayba al udon belay lala urma idi alji lona kola kel jami ne jina ila lole jara way la kola kel jami kala wanjiyo ila urmay yi wajalla kola kel jami jiyona bara si jegila ila urmay yi e wala kola kel jami jiyona jegila dursa buu kaza bulon ila urmay marang urma ayye urma arangi kwa jikane ne ji ajamba hi na jare la ajamba ire urma alke ina miki dayle yene wuringa na mamati kitabum bele ki wutom bele ngar yakan marang kembele ngaki nga jane gila kwa ke intili ngaminga hi asai lonas urma ke yal tarifi ala risimba marang ki oto na manike nga hi tarile akamba ina maye aisa kinga si hi konjola undul nas konjola dakimba oto ire abakin otasi jegila a otanga sunga aljegila ba iyanga gekin iyanga ninakin in iyanga ninakin asa ilonas urkeni a jurengan ki mutonga ken innan jige kin iyanga ngiri urma ayye duobe duo aljeke otto wala bas kin otta duo delle den sur bas den sur zefi ko nama urma ka bene ki sur nga sekanie nama tarnga korola kawe wala gel ki targa irikilul otto ki yenerisin bele utong yi duo den yi apoliti ba uto silgo apoliti ba la risingo na kwase ngwa bika na enga wala kai na enga ba ka sois amin au na urmake na au naski urmase ngalo urmaya al tarifi ni na urmal tarifi kale maning ay girale ko a maning yusi be ko ingiz lol bele janna jo anjo assalam ba
1: e lalaki boreina ki borofata ba wala sanga jalfa si wa jure ngasi e asan wa barnga e dayen ko en dembela waren ko ki en ko ki dota do sa kan ba ki albas allazi kan bas na ki na eladense eten sokle na na mai na mas dogina faleti asan imbalum ko e benas ke ba asan imbalum ko e wo has ke ba asan imbalum ko e afasa ke ba aba ki kandora asan kusen an sabakir alan ke wa bulinga ba lo na to ke wa bulinga ba kin na make sen ange elun ki digdo adi do ke na ingwal tare ko ake na tare ka ko andi o ke la ko ando la ke kin do la ke ki ngo kusile ba ki mbakai eten so le kana me mbara ki se ki so ngwa ki o tindi ke al dele ka ba bona bagila enal ka wari ngwa ele ka ndi lo le ke dan do akay adilona mahalliya tale jo jumo kay ndolage walka su dar foron ndolage wala surun ndolage dema apale ba jodo mo jumo na surun ndolage namborun ndolage na kwa kerna kay mba mara ete kinge nikiyene do ara yella kelena do akarul wala aridike na kiden dora elna yendo akarul di ndo yi berenga manana maini bakina man ka mbar nga kisse dembru ya pai nan woce au yesuru kwake aske annan se kinga na kalmo do kwake akai kise alan talante men inki alan tala elasi it kabe bin no andain suru zikise ke la kewan los koro ke ngol na kuri alan bela al ka kuri na juni na kere korom badil ke wajeila yeba aso ke samena kalam se video ra kurros be lobe lol ben kike njega
0: ki baray bar nga ses aso amin a yasir yasir ba bikir donga songa anni aso is amin a duoke herwan wala harulay abatulle ardenga ba aba harun jang ma harun jang aba gal herwan jang a herwan wat umal khair ay donga songa anni herwan ma asinga songa jinga a aratulay are sang bara alanji dom jang juro dong na alan konjolan karrajang na aunay wu sorkel na unay zu daraga fiya kusengan sabba a ruwan jensen jundul a kisense ki alkirsin bakwel alan belense sikirsingo belan koronsi kwase temuz duiti ba wala ke kirefi ba wala ay tumba maram belan ken kensen alkirsin do babbi banas bundul nay banni nama ki kwel alan deldin di kwa nyetle na orenyetle fago a aunay daraga fiya a ya haybara nina algiduo ambala duon jangna asakela konjola kay na jeyila a umher a torik ambala ni gari a salum baba jilu na kwa a jure nga dokke ngale jam manin sing inala nga jalumba a sois amina tane do gis aso amin a nina otol bi ilon na kuro kwa bang na ilong neski urma kan urma ilalong alan tarifia wala urma ilong alan duo konjola si jelu na asjerelba a dongay sunga ni jel dok na sunga rimenja aso aso bara mahamad dogi donga sunga anni mahamad sale donga sunga anni dok aljal na jago kwa kulgi donga anni albel na bago domi inema kai aba ilonga saki urma si karung urmatare aifi urmatare fi tare aifi aba urmatare fi konina na sayina ibrahim sikigil al seje kwa kulindi mbaye alko ingiria abba ibrahim
1: wo ibrahim
0: wo ibrahim si wo ibrahim da urmaskenga den urmatari nimpi tariki kafia idingi na aliyekenga dentile na ye anga na ye kuri yakenga bale kimara kwaskenga nansi yani si nansi bayi masasunga kenga na sota sasunga fu na liana uringa nama ye alkeden kwe den baran kwe kele lut na ila burulale kenge nama asay urma jegil urma tarefi aliyek duo puy ne inden kwe abay lo mas alden urma tarefi den sang kwe sengwa ayel lo joingi mendinga lenji jom bedila nyang kwa ka al welan sabat bela non ne jiel sabat filan jo yi may ne urma ini den kwe si insi kwa ay lo joingi alenji jom abaji duin garbi on kanama din sabang abaji duin sabajan kanama din garibang abaji din sey duin sey jed kanama diri yang bagal ji duiri jan kanama din sey tua innama kai nemes impulngita al urmai na tarifi urma ilalang dua sa urma ke den dio al kelelantari nga pi nas bara si ritule kwel ilalegal al kenga na dem kwe ilal berulale ongo ne ela na konjole ingi ne kwa kele ne yensis nyet kien kuringa klesis otanga kabe na korpo ina skien otakile kulgabe sine ibrahim dem urma tarifia nyanga na keken kwang kuro na nyanga na kila kwa mfaza nyanga na skila kwa sikien ota burungo kila ke mota nyet sizguinga yi nandeng kwen alke kila kwa ngin kila ota winga kwanse ota winga inyela na urmai urma ki yokanel illon na domburenga kurgulna ayu haja illon urmasi asankalung asang ota ngeng denga ratul inana illon na at illon na oto zeina biraim in tarifia yi ki so maninki bele fukwa abuna ibrahim bele sipia kiki nganda ngurma iye ne kinga menga aliye se sekel yi aliye ne manga dense je yi ne manga asa kona yi lomvin den jaru kanye induo ngurma tarifia ki oto ilalonda ngurma tarifi wala ilong ki dai ngurma ali ilai asa koronsi tawaladi tawa astanba nye ina nyanga naskila kwa si jofo ni kia ngotas wenga na denisi kwe wenga marangal kengi na kwa inga ingil dok aljel aba ya akhi na jiyo na iskina si kaya ngota jenga na kaya nisi kwa ina jenga mang hii alki nota si kangara alki nisi jijabung ya nguwa lala kala welba kala welba kaya spulngiti in urma spulngiti marangki kwa kila kanga alkaw na koronke na indeleng na kanadirigin kaw na kana inga min asa tinkai yokane ila yaiba bara donga sunga anni bago na tabunja go bangiran bay
1: aso ke borai na ke boro batai barale kinai wasen kaw bi boro isoi aba jona borun den dio in yolan jemer min sabale kar na sei legri borue na manden tule kin kwa sunga min kwa kita lotok le kin kisen zaba jona jigila ade juron agi nan kin kwa sunga ade juron agi kin kwa nan dogi nalangi mata na mai na min barnga dobi do aba dorat debe yena jeluna yeyba ki sense na jannina ami gi tolgal jannina kingis bay mame bay ngoyra dorat lela ngirenje alan ki doray jaño alan kim bay ma sami walang is dola ame ba kina manga mbarnga kintu hale kimuto hal indeli no saga basa soge ngamya ka kire bar nyetinding do alkenes haylal fi wala sa jumel do alkenes kwa sa jumel ele do kwa sa giti kisense eten so gliki ne ngom barga ne in u yeki boru nyeti ngi woyngola lakim mara in u ete kiel kalu ken so gal ele akam me balantan erikier kenene in alkan jalba gini ire kum bonjo sang ire songwa gene kiunan songwa gene songwa gene kul kan joron leke nan kan kil maleke nan kan ogo leke nyettin ding
0: lakam mara nyay bar al intin balam bas kay bas na na na kinu do ngel nga
1: nakita zel ka gila itrik al kawtil
0: ding songai songai
1: king kwa matala
0: la kawtil ay ba ay do ne do ne ke mara ne ne donga kuro ki dan kil mabake marang orre in orre la urmay deling inyele urma
1: lolo
0: la in urmay ba o mingo ton sokle yi orre kwa nas urmasi kiwu urmal eriti ele jundi len tarika urmal eriti ele jundi san kayen surma karin urma eriti alaiba alangi do jila dinaji nyamena dirjewu wala alan do korompi urma eriti alaiba alan do korompi naji na jawna jelu wala 15 kilo jumel ila korronsi wala kungi jumala jol balanjegil ila urmay la ila urmay ba urma eriti al illona duo korompi alanjel nas tabun jari wala na donga jeyina sinjwa la dinginal jawal korongi na dingin tare ala fiba na tabun wala ngaje ba maranga ba illong na dayum urma tare fiba ila ba silong kiel korronsi nas tawakaldi na jitis tawakaldi na banka inda ngiri nan jeyile nan hi torono mo kumong na day ndido wanke ba
1: kise meram ben aba jona jigredo kide ka meram se songa tawaldi meram se
0: mera ma abaje gile asa yenge na kirsinga duwa ke barisi
1: ngena urukani na mal yei alda monjo sinzeke ma alire barda al bonjo
0: barake abdurrahman abdurrahman ibrahim dongay sunga ni bara asogis aming asalumba ay berule jang enjoal subutulay ay awna dile do subutulay lot aljijan dimbru karralale na awna isgal wu daraga fi bara ka asois aming
1: majaram bayin na mal yene in u engana da embara la sikaw ngire bardang elele indo na mangal el alkin kwankin belenga squasi belenga aljawiti kinal den soreng ere ke in do de la ke do de la wala wala wala mera magay
0: net mera magay do de ke
1: in do de kan lo san kwa ke sorke asan dok in kane in dual un se na resim na do wosina ko la san kwa se pago la resala na ko la san kwa se pago kan in ko do lan kwa ke ga lan den soreng ere kare mamang in la londo wala ngam moge den soreng ere do to do dual do de to dual ngala ba
0: manyete ka ke na amongan di urmatari
1: manyete ngam moke awle do kidik meram bay ken kwa aliyan kinga me yake kwa da mana asa akai ba annake ayanga auna izna onga nan sai ayanga peribo kinga kilo bula da mana sakai ina ai ina kayin jalfa ka kin mal yana min dile kawle na barra ku ni kase kidik ba shi lomba bara rina ma en abadu kidik ba shi ilong aba ilong na yen kwa au kayinis bani ya kayin ba ilong lan kwa kiran kayin diyan pal kwa onga na sin bari ya kayin nan mara karakul nan karakul to ko ngale ayina kagilal ay ina jong ay si aginti atini alba kagile na kela kwa indala kayo yen kela tugal ke namdo gina ko kin kwa lo san kwa kin na sin kane namdo ki gabale ndo ya ba no ko la en kwa tin bitin aba illo na ri ker ke na gizi on ke al kwa kin se ki kilo po lan kizinga in ko el bar nga bas kwa awola kwa isbay na kan dala ki kela kwa on ko na barin as kan lan diam pal kwa ke na kay we ki barin na lo la kiana karakot na kagile el elayi el u ay si aginti inna ma do gudiga na lo ngala ngina ngala ngaba ndi dingi e lo don kwa kena ngai na sinye se kane karra na nga kal ngole ba na ma do ki
0: majira ma nye otan song ma ge ala dini e bara don song di ani ala dini al umar aso ge samena ta do gis aso amin au na zgo da rapia otan song ma ge na long yeng ay lang kilo fo lia na song ma ge ken ay nga zata al nyenge aba illo ne kin kilo fo li ba kaze wazi long kilo arangai folia ba na ba lona dai urmatari afia ba hi bardu dok tabungan ko ba marang awunos urmase tarika no urma riti asan duwa bara sikel alan kila ke mba al duwa ke nyoke na kom na jinis ken ken kolan na den urunda gen kilo juriti jato dok na makomola hi na mar ki komola leana ma duwa ke badok alan el na den sabba urmafia ninal otto yey nakena indeli
1: majaram bayna ka ingi wotse ngaw jori nga lobe lwal bay ade asikere na lon sa gari ma kikay ko anjong kay na ko wala ko iskay na kikeng aranke ba ona ko on wala wala ko we ken ko an ken wo ngalan karakor ki yemariya itaba kena ide nga ele na mstimeng ngina ngina urkenin ade lon na sinki ko wo ngakerna kay ndiyam bal akundi ba ela kilo pula do saiti ba awuna mara gelsa ela na singet agi na rito do akebo ne le itne indel na yena so tab ko ne nangam abas ko ave ne lo na katsan ke ko angelsa kol bas awuna wo anker na kay na kelal na kar kol nas kanu le ai segenti awle do ngi wase ngam barnga eten so liki kanuna do dile dio al pagin kay nas awan ko ase guta kawletia na abang kwa ziki daldanga kanena hoje nkito al karto king ko hona indenti na laibo kiasa enkalum abo boru kuseke bas menin kusese dentare kawe abo birnya ke bas birnya se dentare kawe kila abang kwa al wenga osna osne sabengena jennena lo tokulis jisi na king kwa kinga se na king utonga ina longa kwa kanga ma nal dir ko al kurujue lakini no ma fikalam zida kela abang kwa zidu aba ingwal min karake rigiti ya rigiti zikia kwelba alas elba lakini mara ingwala sangu tonga kiwi aba du gari melna erdik imigra abang kwa ndio kela abang kwa nini gedi ndio na dogala ninsi ke ingele na kien dogala ninsi ke ingele kela pinga sinema sin coming aba se ambi boyle asang abang asi guta nga bawli kise nabi lompintari na baw ba abang asi tiga nga le bangar manama abon aussi loto namat kien ton bilina bas kien ton anan bawli anin ton nama ko skisinguna anin ton ko sare na jato antie mushalam manat loto ngina bisi nas abon ase bomel wala gal abon ase derin kem bisaran kitas bawli ti bade juta nya aiden source atin jobana kin kwa yani abon ko lonos kuro ake banina ke la dok aba juta dui ti chelan den seten wo ke nas kiden gurtum nya male puturio aba nya nas gar mi arani araki kuran jam na ko elan wutoji telekia adan ki bisara den cete wole se abas puro na kuyi ngel bari se bamba wal garim ajan rina cete yake ba kien kwa kenal bisara nge lakin abon se kasa bawle kan wina ki surngan se derim bisaka ortina abon se as kawle ti ba na ma jena ki ibelet millen jona aya ki nyet yangena ki ngwa ki nsike ren kasul aw ku mi bolo xana jore ki mbere nga sibitare ba elen ki dole albe as binel ban chega kanena abon se songa piri wala piri nga uloto yakal jena den tare lo ker pya den su sena ishen pya na kilen pya aba idin ke bin wala ete jina wala jina u kanya ki akwel ba sarro ko do songa ge kinali aso meramen ki borai
0: asoy barake yusi mohammed a dongay songan ni bara aljelna jago na orre dongay nan jani wugo sin daraga fi allot na jang a aratu leil lobilo alkang areng askang alang ko kul domge maram bay singuna barnga al awu na dayin urma tarifia urma ilaiba al kas urma hang duosi wasa awba la urma ilaiba al duo konjol fi na jelu ki nungi na jundi ilal urma lala urma ilaya le lono konjol si jelu na jijanni na ila konjol si jesel urma ilay algi jundi na tarifi ni nal ibrahim si sayna ibrahim si de urma jundi na tarifi ana nyangana squasi jofo ilay na urmay marangida en urma keri abaw toki barunyati si hi kote nga san kofo hi na kwa ke na kerebna iwanga kerebna yi yanga dogola kiitiena otangas adya kimba na boruduiti ilnyele na urmay awu abel na kise jey kwa kan ni awu na ba ibrahim si kerikulo alde urmay long na tarifi na mse kwasi na lankera awu kidogo na wutka na kelelan sika asoy sam
1: manjang bayna na kase do bas long etrik adi ilonan do mrele kaongi aba ilong na til lombien do deng se jey wolga yeg diopis en asonga na lombisi do dinja ro ya songa ai adin kwalan karin kawana sitin dautin da yanar da dogja a sayyidina daud alko walgalwo daud in azaddin tazle al duo ke anas gal do kwasi nan tezi ga duo juliyata la an na manye nas juliyata ke la ko yana be jagil al duo juliyat maramain duo al yenas kwasi ni tezi ga na borunyet na duo bi duo ba el na kera yana ba iri hainal lo nda inan gita gaban jual inan jilo illa ba kempir nga jilo inan alji jerna to winin yote illa ba kempir nga jilo
0: orre ko ngame ngaye hi al angir zonga sikalibi
1: angir zonga sikalibi
0: ka ngumbi kin inan lomba yal ke lawdo age lakin maran gidio ke sele insan ila lanjang jikari al duo sikarrafi jebo toni yana jillom fi karrajenga hi karai ali illong na jannina konjola jaw ila jikar rajang na alba karrajang na duobi duwar bay lono konjol fi bas kali gil maki ki otomati dok al koten alan dayin urma tarifia mati jitalakan hi na may idin ines kali gan ay kira daud alan glazefi idin anga na lom fuzi kuru futoke nga
1: aso
0: ne imbelen kal ki lom fuin kuru ne eri na lanon bal ku kuin kuru ne er
1: inal ba dem bonjo se la ko wa
0: inal dem bonjo se ngwa ki duwa sa kamba pu ki na pu da ngiri alba allai na duwa sen ki ngasi ker asa kamba alba allai inna ye na belen se
1: amin
0: na belen se abai lon ki dayin are bulin de rempingi hi na dayin urma kul lom fiin sabba filngi ki bang inke nina chinu nina ibrahim ne nina daud ibrahim ne de ngurma jawla na nyanga na tarifa na nas kwasi jofo ki boru na nas jingo nas goinga hi de wudok aldeng inalan kya hi de ngurma jundi hi na do tarifa na ele duo ke kire ni la lasi hi kilom fi nguro hi dokali ini ki la lo sa ngurma kan kain surmale alan kile kuro si kana asa engalung ki asa kan asa holukan ina rija ta kaun asa huluka na sa urma kan arange junni na tarifia wala kwa kana
1: beleke na jiza kire njawa
0: ta bunye
1: waren aljijwa azonga dok angirizi
0: ala angirizonga zekelibe
1: kwa daman kai mu otori nkama ba angira ere na stezin yalba zonga ba mu
0: eh
1: na lord bali yenkei aba biyana la zonga zire bora na arkafia kila angira ba alni perende na ta na la bugilwa
0: egal ya duri abas lomba basilon kangu ngine kalifi nanuna kenota astili ba
1: inai ate zonga
0: inama long na enkarana juliet nki kidawu asoi
1: ay ke boraina ke borobotay khoy jurenga kise soktole dok lakim marake
0: bara haider dongay songani aso samin dogal jelna jago dongay kanina are ngaskan marambara bay senwa alu na daim urma tarifia urma ilai alji korron si jeluna janni nas jerel na al duo nyoke en kola kel jam nekel ma amun ila urmay na janina jelu kerina enga ila ina urmay marang abay long alki urmay nga me asa urmay ilang ha ka anisi rigitia sa oba wala do jitivia ka jitia sa oba egal ila jiti do na kenebe jiti ba ke rebe jitivi ke rebe kwa ngiri jitivi ko rebe nyoke ngiri jitivi yi ne ji jelu ila long al tawandage la ilong alang urma ke na tarifya na ile dusi deng deng ile lole basi al ko nga ma deng hatle ile lole basi san tanu to bunga beto ba yi kin namaye ni na al ko nga ma abay lona ro koro koro insabajawi tin rita bo alam bel na stogola ba alang kila togola kila koro sil dul alang ngi yabala reibo ka ngi yi ila urma na kila tarin fi marang abay lona ki kundi deng urma na tarafi bana yi na yi na sursi askerel ba ila baye yallum fi ngwa ba jiyoto di mara kola kel jamna ki az jawla ba alan jago wala gal na dile jumo jato alan ba ji jomla na lom fi ki ngola sikela la ngami asoy
1: ila se gabal ki sen sen mara main yo jura ki boray sammen na ki borobata sammen songwa awu na do dayen urma tarifi ay tal ki ye na dayen suru deng en kay alan jela duong wala gal jela ki nal baye ki to awu is na ki ngwa ki en to ban jiro yuta ba jiwa nan liya do sa songa kundula ki marakedik nemen kamen eten sogle kwasi alba kilel boru kwa ben kamen a ki ngwa ala duel kurujunge a alula ki marbar ngela belon roboro soron ase ki kele nga skumo baya kele entori ki ngwa se wala kurujunge ba wala kurujunge ba wala kele yakane ba wala kele yakane ba abajummo do inining asaji injelomal denkil mato leba abajagile na etirik eridik kusep ya na kera basin jalum al nyaalan
0: ken erikering erikering asan erikering dirbokurto
1: asan erikering den dirbokurto alan wingen as den elen sitem men fa sai area ke kin kwang ke melasi na ke mudo ze ke min war ke ke men na den tin bago nas kunge atta tin le na mo kurugene trik pin e kien kurugene karim pin e mara al karim pin e yanga kunge ba ina lomba na ki ke ina tare aka ke ke na uto asan wa ka ke alan asiker do kin e sinas belamba induo kin kwasal kurujunge wala kin kwasal kelikani wala kido le nan kalom lolo ela belake ba ki ngwa ki nguto ayen kai ngasi ababoru min ken kinale te en bana ken kina as urringe ba ki kwambaru ndora kunura na kritia bana ki sense uto ba bas kai ngamara ki rikose sa kwelba wala rikose se mutamanni as kamala ki mara ba kilen jawli alan as kai manan kamin alkelal kaninkawa alan torge nan kamin namai kel ala una kel kaninkawa namai yana kel na kawe na ki ngwa kai sene kwela ngela so kawa mara ki gabalai ki sense an kawo ba kyallan kuro maram na poran jurean kai na dola doke kai bonjo sa kamta shar sene na inkirsin ala wala rizingo ki kalom si ki ken kuro na ki lombin den janyin ki kwatiras kai balan karol tan wala dora ke ban karol mara ki ban kam ele do kwa so wala fum la ba alamba je sa kai din pe el jirina juwan martaba durte na juwan so te sen juwan lo aso ki brain na ki barapata meramen e basi don tir kiro kuro
0: barake lepe ko e don ay sungan ni abay long natul le ardenga wala ki solo nanga la fi kwe asalumba adonga sunga ne barana ari sangal ngidom jang na alam konjolam kor anjang maramba ko el alang inkwa al awday urma na urma ila elgi kuroy ne alan tarifya urma alang ilaiba alang konjol sikelu na wu aka memba ila urmaiba urma ila inal ibrahim sujundi na tarifya
1: amin
0: nas kwasi ki borujofo na den tari it enga na kwa kul asayesi sejey duong abba keli sejey kwa kulinga bay del dibe duo bi duo ke den doratal kenen bel salum fi silong bay meleng al bay ibrahim na dayin se na dayin bay yi inma urmay a ouna dayin urma tari mvia ninal wo dawuti mvia yi na otanga kul fia nas adya kimba kin na makila na urmay marangal urmaji njelu urmal ilay alka inerisi awa wala aluna duo wufina ka wasa memba ila yakwane yara ba kadwing ajikai al jundina jenafia lala ila yaiba ila idingina ji al ilona lomvivia ji kangumvia to lenga ngivumvia na ingivia al daldindio tala janal nungijang yi na alan koronga situga jawi allori anyena ko ngama nan diangina jumo wala ditona dorake alan jabona tuga jawi kinna maro kiyangage al urma tariya fi ba awuna day urma tariya bara a lefif ko e donga songwa ni awuna janna jundul naskaiti di bara
1: ke borai na ke borabata merame da enteni dungo da ke chama rai tresin to molen ko de kelkam
0: soy
1: na magal corona ke ngana teska itel ke soy ke borai na ke borabata ibarma

0: so ke boraina ke borafata ki sense baranga ye ye ten sokle aba ilonnas arka kel kami el arka batari ko na ina lomba al badelling ila la kinse den tirin da ko si moy el wunti na ke ba se kinse tirin da ko si moy mara quel a do mo agena pege likin kise ore na ma do ma do ki koran so ngai al yene se melen alambel na ko na dan suru ko na ko na dan buru ko fo belna kona euranas euran ko fo euranas kayna adde askeimba abay ko an kilo kela do kwado gyanu ko lel ki ngaba da suru kuzini belna ko kay merama do dayle ko an karigene nay ki ngase kane kayi ana kay mbana man kay mbar nga kin narkin gol urgani kuzini kin gol do asan ngwa sore ngere kay ngade lona yen suru jite akawe alando ko kay na sense kanya asoke braina ke borofotay barnga kese kilmai so mai banga nyete ngal belna bago yei boruntari inan kisense alqwa ningdien e andalen dentu se kena tarifi na bundu no bago bara mahamad ali wad barga so isamen so ngake boraina ke borobatai nan dok dam barake mahamad adam ahmad bara so ke samin nan dok dam barake wad musa ai bide rae lon banga nan kibalamba kai namas no saka ngiti na kwana ke na so ko na kwana ke nen gamenga alkikan ne kento bo kan alkikan ai san kanyingi ari lunnat ko na surma se ko na kan ki kan tibo kan na ki kan na kalum illa long dien u inang se la ni ki to tok bakan nas ka ginti e bara ke bordu a abu tibo a so ke sami ye gine ngol un se e ke se inalan ye a dan baraka abdul khalid abdul rahman a so ke sami ki burai na ki profeta dan bara izadin a ishaq do ki profeta dan baraka yusuf a babekir a ki burakis amin do ki profeta dan baraka do harwan wadum khair bara asoge samin naki galbes dongalang ambala kaming namansin dine age wala delde age ki khair se akena akrim bela unaki dam bela duana elna dogge ngo tari nas elnas ki bisara je ngo maraki inkrin ambala ina alba dai ngo ina lang ina kre ke baske ina lang kre dok na dok se ake bido unas mosot bana bele ambala le bawngi na dok dam barake abdurrahman ibrahim bara asoge samin ke bora dam barake muhammad saleh doke bora samin dam barake aladin alomar asoge samin barake bora barake yusuf muhammad bordo ke bora samin songa ke bora na ke bora botai ke se albel na ba go barna inna nama yene ki ngasi inang sa songa gi wi na kerrek baski ka ginti to tok na kwa namagal kenen kama ki kain ke lela ti ba wala gal janyi ya kama makke wage na bullinga na namagal no sa kawuti bara in kwa bara yusuf muhammad asoge samin nan barake haidar nan bay nan dai barake dog lafe ko dog asoge sam barake shakir asoge sam ya ki borai na ki borobotai nan dai barake watseder dog asoge sam nan dai barake salim yusuf asoge sam min nan do jenga sikir dan barake salim yusuf nan do sikir jenga barake habib aldo ye habib ibrahim alkerre jambara asoge sam min ki borai na ki borobotai ake nanama ke ensenga na kirsin barnga ki ay long dan tas le urma dan ay ko ngel king ma so urma ka na tarifia na dan urma ki dik namado gene skin si durum gis doite ke se na taringa ke la si aska wa ali e long adi do gelun di ngire ke o bulinga adi do gelun na kere urukom adi jogina na kere uton ko se ake ngel an dos urma en jayin in uru egel kal den temen wala ay la ka se kwen al ko tor ki mitelin kami wala abani kamia non ko pal al ba sigin ki kirel en mitila ngana aboka me kidin kame pal pal in kame gi do de pal in bele balba mitila ngana bala lon kidale do wala mfao maram ben kidan tin mbas lon do wala ngi kulni ela wuna
1: kulni yezon
0: kulni ayna gi ay long asan ay jago ina urman sabba
1: ba so wis
0: ki ay long ki alan enes ki ensiker wala badem bon dem bon jose dal waren kwa wala gadain kwe la waren kwa ki na duwa se asa kalumba ille alla naki.
1: Asoy, na sungai kibar kai, orre kwa nyet, kulgi donga ni, bara Habib si donga sunga ni, al orre si donga inang ini, na kido gi donga kan ni. Kisi ensi, kasi ingiz dong al sungai. Orre kwa, ila bile sekundi aling kaming, asa kine den tinafago ba. Tini ille sunga, ake baram fago, ayenga sunga gena jenge, bar nga sunga ke na kenge mera ma sunga kenge ore kwa sunga kenge a urma dain kai urma dain long king selangi ku ru ini na tarifia urma na tarifi ba ila urmai ba urma na barang ke wajile na jiwa jamme ba ila urmai ba urma ne meram kon ne uto aji tele kayo ne jigu wajam bela urmai ba urma ne iwa ine kaitia ni ne waka bela urmai ba in kulkin ota yokani ati longal kika ne ngama sa dentin kay ati ni lona kingwa dentin al atsa kenga na min war dagar gar kara kasebe long yanga songala nga kay mena iwa nga kay marangin ning kwa mati dok ali ngami al yomi lagi marang uto dia kay na dok daile fingitia na magwa yasa ni noa al una dai ngur matarifia dai ngur mai ni tarifia ni na aliye na ki wore ngwa una dai ngur matarim pia na wu da wutin na wu da wutin nei kuro ini tiya sa kurukan na lomfi si se kai na skaula na tarika na singalung lomfi mpal duo ala keba yi ai langis kinga ker wala ai san kinga jofo wala duo ke na delika kire na kidok asa kuro ingan ni na sa kwa ker nga kai ilalang na madayin urma tarifia na madayin sayeji au nas urma kan ni na yusibin yusibin de urma tarifia kan al in long annan kembar ngelo na jitigawe ye yensi keras ki tole long asa sur kerel hi au na dayin urma fi na tarifia na ba ibrahimin al nyanga na konjol situ gajawi na weyne siken na kwasi ski nwinga ile na urmai maranga ba jinjeru ka sa urma an ka insiala nga aba na duo konjol fi ne jijeu de rin jeru ne nyamin yi aljena fi ka duinga ji kai ele ji urma zamba wala di urma tarafi ba kin na mayenge al konjola ge ko amati oto su nga ge donga kurul idi ni su urma kai ba na ko al kai mati don nas ingamel gi kilo kal de nga ka nas iri ko wona ziyenzi kan yi mati di en die urma ke ba su nga ibarnga ka ngi sin wa su nga yi awuna sursi yi wa kit kay al day ngur may long alan tarifi ki kay le wusinga ki kay le domoy ki kay le belengay ki kay le kuroy ki kay le songoy ki day ayuri al suru iriga nyetting yi wa tokini na die ngur ma tarifi ila na maye na urmay dok tok jengila na ba tokenga tarifi bitari le ba tokang marang aba toka kindelimba day ngur ma tarifi ba il na maye na kinga kirin yodi kaso ngay sing asowa awuna banna bundul na day ngur may long alan tarifi yi nes kinga sitte bunje alan jato akel ban men gaba sa urma kanga mu kumulon fing sabba na urma skamba kangu na dayin barakom na dayin meram kom na dayin iwa kom na dayin iura kom ne ki urma askamba lan kona skaring asoy samin
0: eh aso ke braina ke barfata meram men kise kin utoma yenge juringa lobi lwal bay kise yenes ke ne kirsin kinga si baselong na al haddoy ital kanga songay ela wuna kerek bayey bas ki ma da ngir woyteli nama en kam men barnga janu ngay ba janu ngay ba na gobi dose alkiul buru adilona ki jelda woyteli ka wenas kal dulu ala ngena bele makina al maliko wala ari ala ke ba wala na alkalitio wala an nyoke ki wala ina lolo kaynes dir ba kurta alba inal ba mara men kwa do ba bas dolmani ndio doinga awlan ndio doinga nama nyanga dolma be kien kwa di kien belegal ki kel kama min touring na da keba ayenga ayenga ge na mena sala sokle ka gule tial yena ka gune ki ngutu ase si ankele na nan kawel yen kemi mara alan ki asang en kalum so ga jun wala keba na asang en kalum do ala ka keba na undul nesi lubit na beleng wala ka kawa wala ka ala ka kawa wala ndo du gundu bana sim beleng na al haddi lolo haddi ba na dai mburu dio te
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

kwe ala jumu jumu kwe ala tumuinga isa jasa nungu nama kwe ngeasam frisinga si fali alongfi kwa si arakwel wariga nama nkoronga yena ma yangasi aldefi yao yena masi yangasi aldefi yao duwele psido wala ukia kwe iti kumo nama demba ase mkwa duwingi atijane demba nama atijane kwe si nama kilmisimuenga nama gisabawana buru kirele nyanga yena masi kikien jalwa gisanyet jurin nasubo ngale age jurin nasubo ngale age ya it buru le nama durufay yena masi duwele psi keturu gandu wambia namanin kamargena kit amala keturu wa ame lia nama fiina dey surin kwa kwa ala duin baan tarikawe nama buusa na jama simola fiskame na kasina idur iru na abando imba lia wangina situleke jina ma tora tiyona de imba antong finite de imba alwa isi karaya gira nama jagingi na kwezi jumo na kwezi kotiyona komala kwe nama sbaase inkwa kadingiri jiti a na inalomba alangi kadingi kwe kriya marang gidin tari dumuja kwe imba nama kien tari kwa se inkwa juri nga zbirnya labingi na sitarne donga leba na kaula tarangale asan sobuka na nungboro tala itba alangkam na simoke kwe apa kumalwa kelami na madeye mbarangiri kilma kuse nga nama pori nga san kitu lintire na madeye mbale nga nasi mkwa ki aye nga gistari nga a na kuninta doga janiba alanka kwe njalwaga nchimoka alanka kwe njalwaga nchimoke mbarangalwa diin kwe ela ala gisa nyet sugu nga legio na masi yesi nongboro talachaw deye mba na masi yesi njawe doye nkwe kakirriki kaya na eritala doye nga bado ptingi marang ilong alang kilma nga fataka ili ndimbara waito la nga nama salaya nga na jumu na spulingi kwe ala jumu na mademba antong lewe nga utfali kaingiswa lomfi meleganto hong alang kilma nasi minke duo koronto hong ala lomfi lefingi gutwa kwe iti kong aanyangani ala demba alikisabawa demba kafiani alayesi karajengila na tong undul na kwea pa kungay kwa lehaja la asa waile jawla isa na makomela ni asa yasudu modemi hudi ele jawla na loo karadikile duiti kwa wasi siri mkele asamari yon kimarsa adenkawe na sinahange dainkuri duo alajiki kilmajwa ingi yeso nga wajani marang isa wala tarkulia fia walang lehaja le fingi alanjige yinamas soga au ong namas soga au onga nas kwasi buut fali di na wajana jigiti lia namas kien gud kwasi nkwa na kaladem yahudi ele kawangi gud kwa nama iskin ki na isin ki ngul jalong sina yahuda gi jizik kwela alangi kawai bitan kanjo ya alang kidin surli njawangi isa nama yang asin njawai yeto sasa sanga wena yeto sasa sanga wena auke bela na kito kaungi ala dora kulu ala ngai tubulba lea asri ya daimbarai na mawai kawala kulea aba ala nyesi ige ili na agila ala ngizmi ngasi lomfi nsi medik ahole na mansi nyesi bin na sebei lea ni ala ying kidora kura kini ya yen nama dembet ani ale kubul ala lea asri kia lea asri nama sturbale soa ongal kia ni ala wai nama kurie ni ala wai nama kurie lea ni ngala yen kawul marsa alba tawra kurwa sangi sa siti ya nama senkwa doyen sit ade ni njini ya nga doyen bara angay ba asa nama smarsa senkwa di imbara jawla sen marsa nama se sen marsa nama se sen jawi kalong si ya san soga ang kerile ki jawla sok jawla isa nama se sen kwa kayang jayin na jawla duwet na iska siti na bang ki jayin ki anang way na duwit ala salahin na magis kasitina ya mo iba marang bangki jahin kurake jim bele si jinel sa marsa naman yung jawa ye inel si duwin kure ye inel si ka duwin si marsa kiden ditan mariyong na makiisa na gud kwa turbang ale kele isa si namas kilma wingwala ni ala kinya si jagila na muni nage ye nama doklea adirin umkola komala isa namas ngul ko ari nkwa indiro situ ka bergia indiro situ ka bergia
yana ma kon jawin jawin na malum fiye da afiya kibar kai doin ba irin ne jikar kashe kan yam maran nama kin kwan umi ala ga kashe da mun jani alan ga gisi kinal ya isa na mawruta nasli adarsi tarin fiya ni ya hadir kala tawrajuro kwan matu bale belenga kelkame ya hadir na matawrai lanas ki jurina nin tangale na mantabule isa na masiddat ya hadir sai waye jingi kitso kwa songan mas isa zakini ni na malon fiye kaunge.

dimbele se tugu sokerle pool na baranbas nama derab kenge idi derab namas kwasi lompim bele kelame putingin kauli idi wasunga namas kengul na isa kalde bule kari na bi kain kaljam kwa ababi boyer alan isa kalde bu baye se kari bulo kise inama balance lompim kuro otanganyet leke songa kakire agewa al duldin dio kengi kidan se jai isa kalde bu ere kaurati nama dain dele kawi Laya namas kinga se dora phali nangi kuroini anangi ki nangi sin kinga se kerger kang ariaza ki kalom lompi algis kain keti nga jundi lya namaki un dorai isa kalde bu lompi isa kalde bu si adempia alanda en jofo dungoi isa kalde bu mbele si al duldile ke alan keti an kwatsi jofo endombore timusa ele sangal tok berso weye na osle ningjumu isa kalde bu ya baro merikiri namatoi nakiti ying apaeng nakati ang askeng aba lomping u imbeleng elang alba lompe toke duo tule kwang akeba lompen tas ki duong duo isakalde wasa kwase kien kati ang pase dombore timisa sangal o berso was learning jumo bake isakalde bundorai alang iskinis kain kati ang kasul kawe alang jum budedeg a kedo ing kelma abaka juma a bagin bingase unde nabido kela juma seba juma ses kelbam Kajisigi dongani, jial kurudungo nyet jang. Kajisigi dongani, jilompi jang, nsigundi jang. Kajisigi sasonga oil. Kela jumagi ja dongagi ani.

0: e ningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga enka idi nyedding deldin dioye altewa alpi akidem bele bas ke daldanga ngara wala gal ki orre nga fiya ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengo ba na njualang njalung na ille duon njalung ille dok lompi si nan si tulle ba marra asan kwa si inka long abel ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan di mbara si nelang ja inang tulen tuleza inga isa ji tulle abel ji jiti di mbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tulle ayba lompi nama inang kwel ayse ji si tulle nga fi jidok asan kimbar nga si tulle nga ja na dok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karoa na lompi imbeleng king asan jul inga isa ji kiyo nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja nan geska mbele nga ngara na men nela mbele nga lan tulle nga kani ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kani
1: tulle ana mera menji wa wo dolpa ina ina taw lompi e taban dosi apya bay ngal dire marang ye lompi kan ngoy dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ki ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manadal empya na ye marang kenzi duo na ay ngaba namas gal tamu itir kausi ni ina na wangwa in aldi jundi gi alanki lompi si
0: so kes coming lompi kelma gi simoy iding ne ki tulengan tulle ya neski ngwa si ina jenywa nyedding din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedding din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay belanga sur sawit ya na kiwa ka kiri ki jay na kundul nas nas kay di di nas kaw na kwa kila dog alon kar ngale kay nas kiyambar nga si kagol inali yankil kamye ki boray na borofotay lompi na kiyong kudwa gistulle nga jaw. Amen.

0: baila orrekoa donga yanni are san lobilo albang alandombang kwakidal jemu yidile aisi bomuo na kwakidgal dire jonge aisi bonga a nesgo daragafia na ki kiembang lobilo na kaman nes kain kubin konga pori nama digle mani incoming kwakidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin kongol romanin dio na lomfi roman ini a na kwakidgal ilon na wajana gena slomfi fero efro na kwakidgal al ilongal na wurige dantasle na slomfi a winga daradio tajagin a na kwakidgal al ilongnok na kayin longa songale na kitirijindin koranga kirginga a na ki otanga songale kayin nesgal lomfi kiem bota nyokefia a kien kit alien diele kayin a bago dien sogido otto na maye na kayinti a kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayin kit kirsin al ilong ninal delinga kayina ko kiyen kirsinga a bago duobi duo sursi keringa jawiba a idini na tenbitini kamen al donga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kamin marang orrey na diele donga regel alam bago kikiyen jurunga teyangang na kikiyen rayinga teyangang na wudba na orrebutumo a majaram ben ke alkien kan kereg a na magal yesi dolfani majaram ben ne kinga la se donga jani asoy
1: e aso ke boraina ki borobata bela e orrek wa kigen yan kergel e ares halan ka girbang e lobi lo albain kwa kital boruntule kein man kwa kital yena kwa ambor wale kein kise do lompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albain e kwa kital gal yena lompi le kein kise uno lolo laleya kwa kital gal ki an kulu do dan borungu o nas dawanga a ela une ki yesi kuria papa yesi kein al dawati e na kisense tensok na madogi na kel na kago alan kitin kirsimo aliye ananda ngore a ken asan jayinga simo ken asoy ke boray na ke borpotay
0: a asoy majramba ne kinga la sidonga jani a oton sogle orre kwa namakanni alan dog togin tullingin kirsimo donga togin tullingin kirsimo ne jisi orredwon be orredwon asoy sami barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe a nagwar ngi algal ko nga iriki bitia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi a dengin girsingo ji ay ni girsingo na kika do rajelu alanki e girsingo so ngais asoka men bago na tabumben a majaram ben na makwel e yimending aisan donga togin alqa wahda kariya alqa lon na kwa surbindelin yi dengin girsingo na den tulinkai na dogatin kwa asan ingwa alan kim wala kala lan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: asoke baraina ke borbata kese in bele wolgal illo tagatini anden kirsingo ten soglel kelna ka gorre ko taras ndin giskel bam namakwel alan in kirtingo don togin den tulinkai kese namay long yemin keringeren ki kan wuto ban kwasan kirgel but unas den double kilompin kirgel elona lompe ailete wakin yasinyetin alkul diyan kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine girgo se namakangisja asa surin den tulinke na kangisja asan surkanyente na kangisja ade ilongno kuse ke nes loza ke kuse ti elalole na ifana ki surti kirgin ela kuse alamba yekin ase kalifia ki ese kaliana kaba na aba nivia na donto ke aba ilongno ri kuse le kuse al undul alke koran songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki burin sabai itelba duati kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili a kisense yemin karaba kanya kelel ide apegelba innarma den tuling elai nay rigital ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalifi yedele apegelba taga
0: a asoi tulingin den tuling na den tuling a toging a au maininas already wo kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sinkitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarini anang nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idingi na deldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi hiki raiga na gut kawal kawe na kutumol na tabunkenge a majaramba na maskay na yeyi al yani ni na togin al kwa donga to kindiriga na mawele yi aisan dog matidele girsingo iting ali lona deldinga kinge na kwa kalu na duobi duo embeleng aba tokbenga togelle al kuroge togen al joyngoi togin al jutumoi togin kin na makul kai ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na ellong na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songage al tarifi aba ellona kel kel ganga kul to doktare ap yeba ki lak long alang in kalong nina oto aling kamel sur togi marang ken ota ganga sa songage in ngisa tulingisa pulngiti joyngi ngisa pulngiti jammelengi sa pulngiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong na donga sa batawa ke ba yi dog sa yin kemel indu alye alna manye na kwa dok kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga sa kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otan so ngwa kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mol ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en christian orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata kulin ala mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fatay aba jono na jigle lon so ngale aba jumo na duo ilong asa ila lo wori na ba yus duo dilo wori e banju mar ko wadin kamma ani alsa so buguli laki mara al era wungi
0: mara
1: nes dilo tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na de mara apa
0: wes longo dokki da ngor real so ma buguli laki marang
1: laki marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kida ngor nyet ta so ma buguli ke se dal be jijo maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al de njirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal uto dikke na mani wela nka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidele ko anyet kay ndio maraton elal ji jutumo din tong la adi illon na rei yo nas kuy bungi nen jual ton jenne na ton jio duon ton ajenne baba din tong jenne nan ma ko sam mitirin ke treye ete dai suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwason was di okay wa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balore ker kena tan orre ker kena asiker orre ker ke na orenga ke la magal kidge ne yesi anjare nge basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dunga marhala leka wa yana ngina lombal ku sele kawo inna ke la orenga ki ke an long al fakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba kerjaan saya kain bah, mara jika lo melalui angka beri, nak kiki yang kain, mara abah tonga kau ni la kira ni antong, elka el dingo rei, el dingi antong, nampai kau unas kain yang email, elu un eh ya abah togi, mara abah mungkin nasi dua songa ke, elu nampai nene mungkin nene eten songle mara ben, area pal kau landing isingo, ki ete ka orre for, elka ingkira yang orre, ki alang kain joran elka, mainin dua bidu al el na dok dahin suru ke, na enalom bal king king gas keng ayah ji jalomal urkeni bola urkeni.
0: Nak saya jual sahaja bangui.
1: Ina lagi, egan, ela kuah keing, nasi je inker galja, dek enat gis jalomna na el ayah ji kering, nasi ji jaga lekiri nui, dek ena wujudel nasi ela salah ji inkele, ji kini nui aja gila, baji aja angaba ay kering ba, kuah kela inkele nasi angkul. Kila ibara anal kagi ndal baka nga bandola kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngwalan karinge tenso wanan ki karinge lompin de ngolu gienzi irel bele lole imbelang alan ki ngela lole ki gen jay marakidik na maye ammin kidik ki etenso gle na mangal yei al kila orga ke neki orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dai mburu diopo ki sense ki ban kense akirsimo in u apu in ngale na dai mburu diopo na mangi na dai surusi in dai suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke balen belen ke suru do akai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta go lokana na lona puwo na ke puwo se ringale merere kai na matule kunde ji

0: ina lomba ka dui ndui imbele mi lombi ndendi ila na lomba ka dui le na mai na mingi lo le te maramba in ki alda in suru ko ngete ka o report ina la ka mimba deling albaki kampora alambas in suru singete ina ko lolo in kwe
1: mai ramba manin el dilon a songais jamale nga
0: jago
1: no mako ela nga ka ngi irido ati long ne kido ker ker kang laki marang eri ke tok nas de le kirge ngi a aldo ye ne kim ko kul ballom fiin kwa kan na lom fi fiya na mai sai kwa asa birgingo ki lom fiin bot ker ker asa bemba a indonomes kamin ji duole le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalo ngel lolo asa belendo kasen na lomba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lon dal dinga kan
0: ne ala lolo oret ko na ya
1: maran duo duo abay long ne korongale ele duo baye na siya rigimba ele sima de na matembil ka wala gal na tuga ka a nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga to ginde njam mayla den donga to ginde njam mayla ila long alang sabatogi ila yele wala wala tabunin ko legal ina kirtin aidi sunga njam mayli donga to ile lay almati ko tigito ni lo ne dien dara alkay ye dien dara to lenkay ila la songa to lay wala il songa to lay al ilon alang elle kul sidara to ke nana ma wal mening ay esan digen den ni den donga to ngir singo na al ilon ala mening li elle kuliko ay etelo na kwa tige de le yani kwa dinga dien tige a ikira surunga keria na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga si mudil kwantige yi nema oto kila debbe nga kwa kila yendi ntige kaskin donga tokini maranke kwa dinga diyo kimba ayidi sunga ay ilalele ilalele yele na jammelingi alangi ngamenge kele kila kwa altokini na aliyengena to lege wala ji ayjelu tabujeng nema wel mani sen inin tokin jipsingo debbe ko ntige ngilang yani
0: aso ke baraina ke borfatai mara meneng meneng ki sen selong do alli viana ke girana banna ke loto bon deng evelang evel lompi deng ndoging wasempia indual awunas birgin kena la awunas toleba ina kela ko ande ntulinsi ena lompi kwel kela ko altiye to gena sena ntole kirgul ne via lompi yesi yensi barakata znyiti uto songa ke njangale kika ina ki janyia kela mani ndio ko kela e anisiston kutuma e ani rei ko hay e aba ani wajani e kaun belda ke bentara sina buru dientige eika ke na indeleng na ka ke na indelma kela ko do dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yen kala elo ne jidingi basa jiku yen e songa ngere basi ji jemil longa de ngan ko adem putting le pal mara jisi erdi ke na am ye potay lekin mara erdi ke na am jina man jogel dun jurin al electric oskan gel al erdi ke kasina am dem puti masin jelo mara ko karaba en kamel tay lekin lolo kina men kam niye kela jirgon asa ko ina lan kirgin intigen kela yen kela nyetto lege nan si moge kela nan jite ba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina sa kiasa sur kemel ay se ko ay se kamo al ka ngel lekati sunan ke ay an wu ani bel dan dara bel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan ko surunga kemel abete do pilan dara el baba se wi ani se kabulo ha ala ni sale tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nas bam in kai nama barakata kela fi lompin al ye lompi kwel mara kidi mas long intian ke ngirgo akela al songa yamale marakidik a asakin to wa ko siwa ay na madinji ngo kerle ka ngo ay na kagil ay ay si girgel kela kwasi
1: ay asoy nama yey al zay gis ngis longitia zini na oto ore kwa ke sense ki abaka gila yani ki rinkirsin lekin maramay si long al ki daranga kirsin yani ay panga toxican ou dara toxican elle togin dio na maranki ka kristin kitigan kristin inama ye na otokin ye jundi o rekwa nyetin alkan zeni na otto ni na dai mburun den tari alye ni na jinjwa al sa sunga kan den dio na alkwa kul in kalun al iya toge maran kwa kengirin na illalonki alang innalan kalun wala illon alang illon dai togin alkindelin alan kul donga tokin in nama yana in jualan tigetogin a jirsingo al ko lo ne dien tigekein a na duo tokini aw na kiki rai ngan tokini al ko wehde keria maran tigenga dinga akimba ila longa ngi tumo ila ellesi ati long ne longal ke en koranga kawngeli il longal diyen tindi.

0: kweli yalen kia na kuro le ting yi neske yung osaka nga kuye wala diyen jabilin to idike wala ka lina lodi ando kwa yang nasing nasing dari ke inga sang bayi makele si kundu lene diyo kawitia au ati lona bayi mke elena elena hoi ne sita keba duong aising kawa bala me losen tiketo uwe nkwa duong kawa wala ilong asang ele kul duong pia inamanya nikide yin krising ati lona tiketo gule ilong na kwa ilo na tokini lakini mara nkwadi nga kei na toka keba in yele sunga domi wala ilong togende njamailen njamail ali ile ati ilo na kwa kul tokini
1: asoy mara main ye ke ki sense ilong ye ki boru alka yunga si ronga paa kai ali nkwala nda yunga zoom kwa ki mitil
0: asoy
1: na ye eten sogle a zoom ya ali ena mbuzi mundu na kwa nkama bipis as erabai illa long alba ye kering ring ina lan tok zoom ke nga mingi la na ma kuiri ona ma koro chor rimbungye
0: na
1: ma
0: el na kisane na nga alengi kering ka ngwiti na sursi
1: aha illa long alba ye kariba tok ina lan ke nga kering na ma koro bungye na ma el na ma eski nga si long libi ay long ete zoom na
0: skwa wato wabay lona zoom kwa si skwa
1: aha
0: na yungwa ayi ay se lolo nga wala ronga kit belel zoom ki
1: ispye bena nga mainangi
0: abad nus karul ma mpiri nga kipiri nga karul
1: na adi ilong ye
0: kipiri nga
1: that's so
0: yi nekide ilele ye lage al undule na sok surtok le kertia nina alki wara yin kwa adi duo buguli yi na surin sabbadi guri donga wari wala dilo wari wala molmai wala nungias keba yi ilalong al ilong al kulke inama ya yalki de ngir tabunje ma
1: jaa ila lole maranke al ma warin kwa e marang al maranke a ilole na bayna kana mingi den so e maramen aba ilong na azum se ambas tok inalan jawla duola kelan se enti asan inalan pisi lolo pisa sin eba kaun elune ba tok inas jawla
0: inalan nama jo nama sigeto ma jaram ben tiyo togin den dorojeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ineka bangote sual undu
1: jago
0: inyela alkiyo to incoming asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na yelo to dorol enga na wehdaske lakini maran tigenga kernga akimba indanji ngoi na mawela landele ko setting na kinga majraman adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kikir raingang huda dongay sungani meram aldo jelna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoi barnga inyel hay ali long na long alqua long alandonga to kingi na donga to gindeng tuling aidigi ilalai al ilon na kwaski tigenga kirginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele ronga ninga no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturu ye inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alang kele doraka ni wala inyei ali ilong alang inalang kerel koni na kinga majaram ben na madan jingo le kinga rambay si long a meram zakia dongay songani asoge saming na jelna jago tebumben kiki rayngan na kienkit ali long alang kel na kutumo raynga aliyei na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ni kisingol kwa yene deldiski kutumul kilmato alikuwa kiemburu ngasi kanya yeye ni kwa kie kutumu na tabunke nge maranga boto ina kaba alingi kel na kain kwa ngatoka na sururika na dain kilmato ka na dain surungirika na yi na kain muto ngukuto yi ki bankan na kola kungi ya singkage ba na maki kangi narang kangu kasi ingi long al ilai aisa binga silom fi inkwa asa birgingo nyeting kodi mbot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anyakala mamankwe king king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ine ni setting kuro orekwa nasko nas kayin ko na dia kelkam bara mahammad babikir adam dongay songa ni na jel na jago lia na makinga nas tabungare idina rim sa songa ja lia ninga dirimille na otanga songa karam majaram bain ka asoy saming na mayino kuro na kinga

0: aso sa mi ngore kwa sunga altaja gi mundul kayinsi natullin to gin kirsin aliye kwa weda kariya den tulling edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerkerkerke kindeling na daranga daranga kaw na na lomba al kul kundul la ndele ki enan tajagin karing bar nga sungay do ngani bara mahammad abakar adam do ngay sungani meram fatna do ngay sungani aljelna jagu fatna hasan majram ben adam do ngay ani abu acha do gi do ngay sungani bara al do gel na do ngay nang rimenja dimbele sunga do mi marang ba awu abakoel alangis lomfi ker na lobu delesbel ki belong alankul do ngatokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamayli maranga bay londok al kangaring al kwa kikien orengan kereli wala gal kikien tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lanu lomfiki ngesengis kwa asankul kirgingo asankul kirgingo na duwo toga iskwa ba kangungi alba surto irikang a amir wat for donga sunga ani bara shakir doge donga sunga ni albel na bago sunga is aso coming alukwa kul bundul na bawgiti a na kiyensi rema inang bawgiti ka donga sunga ni tabumbeng na mayayi al kirsing togende tulling majara men da njimo le jawnge algi wariank de en kirsingo na bara kaman mahammad adam a otanga sunga ska ngine donc na rimmem pia a na mado kwel asan diele ki ude tulling keri
1: ke boraina ke borwata ki se dambara mahammad abakar ki se songa babekir sore mahammad babekir ki se songa doani ela una ke remandio ke ba en kolang ke remandio belanga karang ba islong dok 19 aisang nuseng mara ka ba la zandi
0: sunga dio singi ta
1: ko la zandi e bok ba singi ta di kunsidin dio mara men ki se mening ilong ina gudi ina eten sogle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara en kruli ina ji alle na gut kwang iso gale ha wal gal kwang jama tale ka wal gal ki kwang bele an al inga ne do eten sogle ke la kwang ki mbulinga na ka ke la na kien si menga na ka ke la sa gut ya ki ndo marele nyetting asa ke la se age ide le sa age na hadu si an ki se na jundine kerin ki an ala le pingi kase ba